0: Masi a masi a
1: Ya,
0: masa.
1: sedang ngaba kaban ai gustin mi kari rose mi ba darore ni di isa gup di ngama ba ma dare kari rege ne ba koroko sadu di kai kaimp ngaba ngwa habi ki hoa mu ai kai se ang hoe ba de ngai chinam ki kari rose ni koro ngasi du chavung chavung mi ngwa chini ni kasa zero ba ma da ma ba du ha ma ba du ra tong ma ba du ra sari ngadi ni mi ba da habe trim ai be kari tam as hinam le chis ngang homi as ngasan wa gore tam tra kodi kari tonga ho sing madi tonga na nira khauba a nidi i a nomis ngasa ngi kharusa khais na map ai ma tau ka ni season we tai na ngosi twan win hina du nem kharib ai khadira ho a se ina a sem khadi madi na tore
0: o ke kai tangi sire ke tora mi kasa ama ne to ko ngari te ai ro para ke a a sira intse bi kai sira ko ata fan khui hiara kai se tarasa khong khui ke Cosa say, Neda Hanga, Harry Nike and I. What an answer say, Ah, Taha, September Tatuda or Taha, or Yingai Neda Hanga, Harry Bitaza, Ama Pesno, Tanasra Ungri. See, Nas, not Anasra Ungri, get us up. Ugatara Maha Kaisa Sikunsa, Tam Katiska Kunsa Taha. Rusi private clinic si INC strami ame antenatal clinical si kunsa tsaga ora ke gora kunsa mutni ngomare si kentedi
1: mhm
0: tsira ka ngomare si kente mama sa di tshi go gona ne mama sa sa ngisi ka ngisi tso tsena a ngomare sa ske o wati ngantla bi go me bai a my class a
1: mhm
0: o ta ke ra kunte programming like that. Antenatal care, that I'm trapping, monitoring, tiramia, I mean, I'm a guapa, naraka, titra, and monitoring like that, or like an aromaster, like that, sad stones come on, come at this table, and as I think I knew of, Nayhao. So, Chitro Trio, or to not programming like that, but to program it, it's an anchor since K, ne babi, ne tata tania is. Se ita ke ni seker mak ni nasna ni kota sat kon staretsi palna mi ha kami asa ti mi kasa ba onto wom kom ni ngai nga ba ke o mai ke tsare tsanyo port road ga ke reng khwao ama bi okay bit ti ga tsai nga sna ndi tsaba nga ikhe tsaba tsaga ama so o da gra seker mak sat kon ste nga ra ke re ferte itle tsoro se da ke re kobing ase no portle se ya tsubi kara ro sa wa zini ha bas kira nga iba sen hi ne ko escape na ra a tsi ne ko sa pol na ra a tsi ko ne pu a o ba tsa e tsi ko ne nga o ba ni wao tsi la portere msa ma sio ke ne wa ko se ama besna o ma desa ga bes ke ne ko sa nga tlhase nga mata ma Matesa si makaru tsasa papiki na programming ada kira kira monitoring iti rami en hurra uri kuba programming ada kira kira ama so ne program ne da kuti da kanga baske tundi kira kosa se no matesa anha tundi kasa tam kati ni seka yo kita mara I kita mase na isi ora koe tiken Someone here got weird, Hannah. Correct, Sassy, no matista, who baby that tree. Tomaska, Eot, who was at a programming like an a heart amount concert, or a heart amasset that they see you. Mrs. Ganga, you cowba class and why, Miss Nagra Taro. Tike ne tsoma ne go trio ta yensa go ui kurika ha in o ni se tsu ya tshes go se bi si teng tse ba se tsa ini se go se ngoma di a pelna ni a tsi ngoma de si program go ngani ha ga ba tsa tsheng tsa tsaga tsi sa nwa ya tsai ba tsanya o ga ke a tira ting senta ke ra ka sa fa a ari sna ra ke tsaba tsu bi case ma di go nwa ni Amai. Ora ke tita ni ti kweda ha sira mi ratin sen. Toro tso a ngas na wa tharu ama expose baba tita ke gura mi. O tske ngi se go itiro tso man o. Tin kom kai kona kere mi o. To ga mai. Ti tso tri ti tso tutse ti ngai toro roe. A ngai na tso na o ma tesi program ko ngai ko hatsa. O ma tsi ti tso ba nga ba

0: ukuze sicam sinye chithe camxi yotsho cam cha sithina chaba clinics gachite mara yi chithe go sikram thike cam sinye chaba chithe nisa chaba ngona ncipa bichi cha go chi siyalte go tsuye tsatise tineske kaise da gratangi amae tiko wa pna tran kwaza kaza neske ko sasi tina mata mara al kweta khue mita ma amae khabe da ke khuna sada tina na un haudran kwa uku se ni kwa uku
1: ya
0: nesa tske kaza mita ni seka yuti ama se kaza ke ton kana ka khuro se da ke tira nkhu si ti programa ne nqa Mita ni seka yo otke nesa sada din khau khone tsulao. Ngong khang oru si braha ngi si nga chwa chwa sda di kanseli nga ila ngong khang oru si baha of Thomas ka yo sada kweta ibera ahusen ngomades rondo mini tri seka yo. Tisna da gira tini selama. Tira ke tira ama besna tang u khabe da ke kaiso ko tangi neng kai bada ko mai u mai tsasa tong scanning o mades casting a no mades a tske u a tske hu ka mi ba yo tika tsam tsao ke yes nga nga tike ke ha sada tinge no mades a unwa kon tinge nga ka ya nga nkhari a mai sa tatel u ka nes kan kri tsonsi na ho kha kon ke Nomadesa unwa kwentin a negative tswa nomadesa what not one tsina tshiu kha kha singe a tsasa gabe satsia kont taret nya ne pa tswa ira tanitsa nomadesa ka tsana tsa sats tswits ke ni di isa why nomadesa o se ngo be bitaga sats singa satsi di baske sats ke ni a ni ni ni ta tse swasa mie ha kami samples an ya samples at kami ha kami ao o tsuka nengoma desa ngala ke nga bo ro di tsatsuwe ka kami ba tsi soros nga ntpal dira ka tsi tsi tsena tse swasa tsa ao o ske pelsa wa nga pelsa swasa tse swasa tsi tsi tsi se ni tsubera ti
1: di
0: ngoma desa soros nga ntumka isa ya utsi ya ngoma desa nga tsikira ntiba sen ka sa tsile ne go sina tsubi nga wata mathati ke ngiba sentma uthi ke hango madisa khaba ke ngo madisa pulse at me ha kamira ao ta tsira tare tumbi tsitse ngo madisa ka tsin hao o tske sat sina ngo made wata matswa a tswa tswana go baile ya tshiu ka sat sina nga tsha si tsara ma sa patna pia go nga tswa ita ti papa sa ba ngo madisa tsha e ba tsha ka kaisa o tsa tsa tsipelna a tama yo o tshe tsam khonti o iba tsa ba khafari nga ra maino tsabi sa tsoa ro yang go be bini tsa ga e nya tsha e ba tsha e tsinye ngoma re tsane tsa ga se tsika a ri tsa ma menka tsitse sa partnap ya ni sa tsa supporta tsina ngoma re si masi tsa ra mai tiki ha ke se tokh ba tsumse ta ngoma desa unwa titka ntsan titka tsam tsao o tsutu sen ida sida wi cha wi tanipa ada wi cha wi tanipa
1: ya sedere tom a qhari qoma isa solastika e uka im omgang ai qhari khonqa qamroha ngaske ne di i rusip a di ngama ba isa chiqo se se a nga hiv a qhari ngaba ngwa a course ngama biske ha ngaza se ye kaise a qhi khosa di do ye qhari ko a mi a ne di i a qhinqo se tsungwa se iso apnga itsika qhari tsutu zindma ichi gam khap ma se pngani has krau a tsutu zindma i otske ni tsungwa i ngai sna hai ngai tsina qhari khwap na a mai kha
0: qhari ro se buru kha khwap na u kuri kai ni ngai tsungwa i nga pal na a mbu khwap na sami
1: a ai gozi mi badari qhari saru ri sa gupna mari dura qo cha ngisi kha kha nga di a qhari ngwa si nga ba a qau nga di nga de ma sa qo sa si a tarai ko di hina nga di kam kha ma si nga kha ra si de ngisi o ai sa sau guru na ha clinics ai hina ngomi ha na ching ngisi saru di a qhari a sau gupna si na dun ngomi ha na ngisi dura qo wa chi qhari kho na kha kha nga chi qau nga si ina
0: a kasa bnisita ni mise ka iyo tu gata ke o ka ra gore nna mi se ra ke September tla tsotsa gale ba ah tsi da ke ni si tswi khuna tla ho tsa o ka tsom statistic la tsoma ibe gore ntshao ngao it's mo mo busi ma ba tlobe tshe tsi ke ni sa neta go ne tsa ga ba nna ngo busi ke ka iseta na sala khantwe go ke
1: ya
0: a ka iseta na sala khantwe o da ke ni sa tsi khali ba ga se ka tsaba ro se sa ne tsai kai ama ita ko madi da ni nwe sikwete chitra ba vial da ke to tsa khoetira books en qondo ba ka clinics ka dira khoetira nwe tsa anti not okay nga ANC books booking sa ska tsiyo o da ke to ra tsobi nqa tsa ba isqabi mafi khabe dira ko ke to nqai ong tama khabe da ke no kwa no program ron hia dira a tsa tsa beng a beng tsa to khaba kaisa mes ene tsaga ah ti kaiste we ke indlek sa du khaba ho ama sa du khaba ho ike kai ka we ba havan ah ni di tra ka tsike hele ka na mebe a barangwe ti ke ma harta bridge ni di tsusa hinta ma
1: hinta ma
0: ti ke nga tsusi no tsari ku wa ka tora nga nga tsara ke ni tsosa sen ai ba ho ai tsa ka za pti tsowa rona ho se ka yo into tsaba ka ga tswatswa ama
1: ya sei ke khadi kaudo ama besina saturday rusip tsi khadi kwa isa solastika sa khadran kwa oski kwa isa solastika sa khadi ans khadi qonamis in tragasins in ngasinqama ba go khadire nwa didamire kaudo tsi nistan avima khadi ans a go hura avima sei itskizata ngorasa uru tsaisa a tsongwana nqantina uyibunqa a chiwa cha sathi ke ngqa ipa mi ha se nqa apela nqana ni askra otshin uruse urukhoi damasika yo HIV so want makhoi nqa i ha sithina ka huse uyicha uru uyiba uyicha khinsa sansa ngamngamza uyiba ngaba a uyicha chida ha a qwabadi a khadi ai kaung de ira mai qwabadi a nqa di a siri i khadi nqa di counseling an chi chi chi a khadi a khwen china ne singa ma ho cha gudari i kaise kaise ke iyo dige go qharu a ne di i a o sgadra ngwa se ike ama besinga a umkhang a ike iyo di gade gira ngwa se ike qaro tshe dege ne a ipnga dege ra tom o se solastika tsa nga bese da ne ngwa nga sa kaise hara se ni unga se ipaisa a u ga tshe a ipinga da ka huse go hap nga ban wara ko ro se i a so apna iske nga sa ni sisa dani umnga be i am se ni tsamming ho ai as ni sisa u a go dani a u ngwa i a ga se dani sisa u tshe da nngu tshe ni tsam hara se marida a o question ma go tsha madidani wigu madidani khai khom madidani abema madidani khai ne di gen khwan a di hinada ais amqa ni ra chi u chwa chwa se ide ida go ga a itshena khae e ne sikha ida uga a chida ni di i a over namibia ba hunga ni di ha se i khari a amun u chadu sa do tshena go e ga ruchi khari tsam wa chi ngona di si gurip e ngona di si ni gurip a ngaba wada garu chida khari a zero tirami se i se ke a kaise un khatshe le gira kan kan kwa isa solastika ngari dura kan khatshe a ngwa se cha cha ari sa khali ro se mi ba daro re am ka qum da se izo apna ma de ncisi a de chi khali khonjing ke ngwa ra khengali ma ba ha u ka khagwesa khwanda bis khagwesa de da kun aya ma ba ha khagwesa ne nci khali pna da ge ha ore ge ma ba ha ma khali pna da ge ha di dura mi khabe mid ma oni china mid ma khali di as oni china mid ma ba du ha chi khali ne di isa ring wa de khali ro se mi ba daro re ncisi cha mngona ga arodi arode mirode kanaka khari ngisi dura sari wasi karu arode
0: oh ta sapai tik kaun ne bare ke ngi khari na harta position inga ra ke ngi nisi saha as a tsara ga ibe tika isene tsengi ga ske tsara ga ibe sa tira go kaise ngi ga nwa no tsina nga ari a ho ka sap no nenga itse nga ngwe ikwenda hi khonda iskren abe abiti mio tsisa tsa kireng ha one tsha tsa manxa ra tsi khodi kha bana ke ka isa sida to a tsara ga ibe sna i kha nga no ba go ka re ka mo ya sa ah sira ke to ka kaun tsara ga ibe sna da na mang ho sei de ma friede ama ba nga tsara ga ibe sna ha i tsara ga ibe nka ka ita ke ke ni sisa ibe nga irowe
1: hora ga zi
0: ah khabetra to khubi nga tsa nga tsa iske ada ga tsonda beska wathi o ka rurwe tsuse hafa nga bana ke yoda ke nga sa anda ge maitsi tsa ba khutsa Ha ha ha ha ha.

0: Ya, kaza, Marinda Clinics ke Marinda District nga outreach uma. Ndatawona mi bare Marinda District nama. Marinda Clinics ke outreach uma. Tidani ne ba Khariro sen uba ba tan khabe clinics ke outreach uma. Tidani manda tse fa no that am dikeng ke kharuwa ma. Manda tse kaza to an Khairo ke ba mate ida regte no ni regte ni tatam di nya kawa de. Toch ba ma kharu kauna. No do unqwitsi tsai kauna ma kharu khabe clinics ke regioning nga ha. Tis clinics are regioning nga hao. Si tukas tina ti kwedwe sister dika irle grefan ne ba ha tsaba ba go sa se komsi ke tsasa ba ke tseng a clinics a di ke no clinics a go di tsimo clinics ya no a de go tse ke tsaba nga ma se tsina ha a kwen mi ha tsa di pol na out masa tsisa ne clinics a tswa ke ne clinics a nga go no wana ra ka roti screening e ma ARV na ne re fin se e wa go ntsha ra tswa clinics ke kore back ha go nje tira mire si di kwa o sister te mi ba ita nga tsa o tsina data pa isa ho pa i for build amber po si ke ma di go khona ha medical se sa ni hona claim claim pa khan si ke ma di go khona ha nga di nga di da ho ama ita an 400 years si clinic sa nga ka ri kan tswa se ka yo o ta pcp ne le ka khretsa ka tsa tara tsi ka ye ke sister di ka irla ke isa sister te miba i khwama isa ha ita o ta ke taxi mario ko wape de ke transport ko wat mai ama ka ske ai di ita ma tsisa clinic sa sisa
1: sisa
0: so marinal de srek kore tsai tu ha ditami tsai tu ha mak ha pregnancy ni si si san ure clinic sa karwake
1: ya chi chi khadi ne batsa ko o tshikira mo a ngadi i konkwa sti a tai kha imsa go ban watsa go tshikira mo a khadi cam dc cam dc cam as a tshina ke a for sailors ai a ngadi i a konkwa di ngadi ni hasi ke i a chi chi khadi la mo cam dc ngona as a tshina a ngaski a khadi ne da hanga se i cha ngap isa it's ke khadi a claim begins a sina ige ngadi i salin wadi ngadi ni ya ha si ke i a ditchkin bara musi gin hoero anu ngasa khabe de gin ngadi ra kho khai ngai ge a sau ku khabin ra musin se ida
0: cham ti si ha ga nga si fal dam sa ama a koron a si ske krisa ngai ma tin ngani nga si ske ambar bo sing ma mi pe kore ta kristi mi tin ngum re ntsu sa tu ngum ko ntsina mi nga ba re clinics ke karu an to ho pa he te kho pam in khona wa ba de ho so karua clinics ke karua clinics ke lav korokansa ba mi khamida ke a 620 amper posa 920 roevang tsida ke 30 capacity set of set of cells nan ke tsai karuba ya khaina ama ne tsafra aruma da ke tsa tsafra nan na ding khumisena
1: khumisena
0: ke mark break kore si se no wa ba de
1: ya
0: aske ha go ba auto ske mai go sa no gore e ga auto tsara se ikone ai ka msa go auto ba tsi so ni se ke se sena die di community die nga ita tsang o ne ka nga sa tsuri ka a mai ka sa 22 the for sale sa ama tsi 23 the claim begins tsi nga mi pep tsi da ke 24 the fall tam sa wa ama 25 the da ke nga chris tsi nga mi pep fall tam tsi nga mi pep chris tsi nga mi pep tsi na 25 da tsam di si koron a se tsam di si nga ni nga ni tsa si da ke amber boss tsi nga mi pep tsi na wa tsa sa sports ke nga sa amber boss a ni khoka tsi sa da ke nga di nga di da ke nga sa kwa nga no nga mi no nga mi ni tsi se ka yo o se ka kosa tso ya tsabi ya 29 tsi da ke roe vang singa le web tsina wa town tsi da ke 30 tsi capacity set of stars tsinga mi web ngwe sa ntsa tuti na mi ba itu neng ka toam ta kamiti ntino mo sama tomas ka yo se certi no morte sta ti da kamita se certi no morte ma in ngwe sana hekte tlhobang bata
1: tlhobang bata kwaro sa mari
0: ti kwas ke khainga khaisa tswi ngani ho khainga tsam khainga ai nalakh yen 670402 yen ama xadi sina raka tsi tsonsi ko bapke nang ke khona ka o et bata ha tsi ke khona ni sisa raka o ka rure
1: e ho raka se a da do go ba nchabisa dida ure ne tshe e se rata go ba ka ikane ka se dimire ko isa solastika a xadi manda tsem di ko tshi khabanira ngangusko se
0: a o ke tangi tangi tsa sato
1: ka
0: ikane ka itangi sira dira tsina ra miyama ke itangisi trami anyesta ke ka on kha ka sina tsita dai
1: ya ara gan gan stimiri ya ka do ngaski khadi a qwaisa solastika a tsonga go siskuru khadi sida cha ha tsam ari si ica uba ka do khadi e ama besna chara ga ibe tirami se ikha guski e ngaba harda khari bna kam se tuna e saide mak friede tiko khari ya ka ka se ikha guski ngaba se kam se kona go se ikha guski chi go se se ka do kam kha khodi a chi ngari e HIV am se go tsa ga khari mi ngaba se am se ka do a go se se kam kha bna a khari ai ai a so ngona a ka do chi tsu se ngwa ai tsong di ngati sari khabi ikawdo ngasitu sha hadma khadi ngadi e clinics ti kun wati ngadi china ngadi sarin was e disau kup chin ki khadi a inhomisa ngagro tai en adi ikawdo khadi ngagro mi ese ngon khona to go ba ove kaile chimi bare hi ni ri is an wabadi rusip ti dike tsuzira tsiwe go ke to go ba e hekte do ba khona mre e ida a ngadi inclusive kwabathe khona uga sa ayinqhano bgiqado na maybe anxintsi azi sa ayinqhano bgingaba tshitshi ngadi ayinqhano bgingaba kho yiga a tsana in owa go ge chida qado khadi tamro e tam sa ngongwini cha e qwau didamiri qado a tshi khadi a ngadi kwabathe ngadi tanira dikwintsaxi kamapa ayinqasa sedani di oro inqaqa qado a tshi khadi nira sarang qwau qhanira

qhalika nje bani owasitshena ni season ndigiqhala inqaba lami yesegeqhawo sira inqaba nqali inqobo labaqhawa qhawo tshi bawusa se ama besinga yi kaisamis adaki u aisha sira kankan digiqhala inqawo anqona sidigira mi nona zakura mi neba umayi gichari inqaqhawo tshi qhali galahari inqinqa qhali singa iske ha ngaza qhawo sege qhali a dream of sisti qhali qaba dream of sisi inqaba ho qhali kaisame kan kan dagira digira mi qawu ngi mabda utsumo ga ta qaye go se tuni iyo khabe tsumo qaye do wa tshi khun ga tsara tshina wa qichini miyo hi kan kan dagira ti serege ngaba uma idas e chikhari ngari e kham khoro qawu hina tsena ge a hose is e ngas tshin ge qawu ngari e whip ngaba ko a hose ge ngas ge ngari ngwas ngas ge wa bi ge wa qawu kaisa mis a ge wa chi ge ngari e masip ngaba ge a wan we did a mere qawu chin ge khara ga ngaku khoin ngana ge a ngwa se ge ngari e whip ngap china qhariko a si se ge iqawu chi ge qhari saran in abin khara ga ngaku qhari ora ga sin auna qawapti a whip ngaba qhari e qam khoschi ausisa china re ge doba kai gan gan sti qhari ausisa sina nirami iske doba go na ide ha i e ching qhari e kan gan sna sa guru ma se chike ko cha oma idas china o aisa siseni hinasta ngadi i karun as ADC chi kaud oma idas khadran hua uske oma idas khali khaisa disis nga ha si ikulin mana uma si i khaisa disis kuli kha khali kairas ke ni za kaud chi listi kamzi stwa de hu nesko ni si akairas ko se kaud ngadi i matare ona khali ai khos din oba din mari ngwasip abara ma si ki ngawdu ugai ngadi e clinic omsip ngapchin ngaba ha si e ngawdu chira ngadi e a kwa host di ma sip ngapna a khari khoina ra dare ko dra ha si e oske khari ni di e a kunza ngadi dare ko di madira a ora kho di da mire ngawdu siske ngis ona ni di kam tsai ron china gya ora kho ngawdu a khabe yuga ma sip ngaba ora ka si e dma gi e a chichke ko cha ngadi e khari maasip ngap khas china ngari ngwan uri ngari gire di gao du chi ge oe ams masa ko aha chi ge ngari I sari ngwas masa ko hai chi ge hora ga se khara ga ngaku ngaman gao du chungwa run di saran khari kungus ams isina khari khai khurun ngana ko maa I ngabin gao du I ama besinga kai kan gans kai same di kui ge dirimab si singa bahu kurumi kai khui kumuni khari ning o I kai khui kumuni o e di ngai khoi kumara di khari ga ne ba hus china kai khoi ning wa a trimob si za hus na khari kai khoi ning wa nen gya kai khon tui chi gi no ba do adma a khari se da do ba di da china a kai sa mis na ma ba hu kan gan sti do ba mire a uma idas na di kam khois a chi khari a ausisas china kan gan sti do ba mire se ida khari pao do a ori na ka chi tun ai sara di sa gup nga ba a tanan asan wanira au wa seki kaudu.

yaqalo sira ke qhalisa la dinqhawu ay ams ay qhaliko achise ke iqalo qhalile ngxwa sibdi ngqap nqa ko ngqhawu ha si iqhalika mapdi ay ba se iso apnqa iske ha ngxaza friday dira mise iqalo hi qhali ta gromise in uisenri uisenri sa tucha qhaliko qansen hi otiki nqa igo no ko hi hoqa ha ichina qhaliko a qwi ti a qota se ke iqalo hi se da qhalika do nqanqu sibnqa dida ila story da qhabahu a wadda indinira mise ke iqalo a qhabana nira nqa ukusukose iha chaiza a san ngaba umhari.

khotsa hetsi o ka madista ne go geng ai sang eng tsoba madi ha madi mgadia qadiska khotsa e dama i ora nga go ga tsubai coming aske ma go iwa ining ave matsi aure khwe bani ma go iwa eng ave ma insting insting asking isa wa tsa go aitsni ai ka ba singa khisa ra khore amang namtsi dare kusa doing a kusigya khabe ka o ka khasika wa khun aining ave matsi insting insting sta uga ai ka ba tsika singa ai khun tsin ka sats ta i sats singa ko ke khisa khore amaka ngolang iseni ai kha ai stamp aitska hanu de mahuna atio ana ka bahura tare khoe khwa khoske nemi dara top a cheat aisa ana ka khoe sip ai ra khwa ti ige to win ngadi ngadi ma si bahu uga pale watma sat tuts ni tsa khoe ngadi ma si bahu taus aroma gisong wa tsai sat tuts ni tsa khoe amasip matsni kharuga ora tam sip isti bakun ai khangai khonara ungi tsede khwa khabusa khwen kao ngai khonara ungi tsede tsai tsai tsi khara khwe kai ora tam sip asa khwa nau ha tare kos tsaka a atayo go vap mis ai hagang ise Sats tarang nans asisizeng arekau. Wahun ay. Tui baruning aukun ase. Omkainga. Amay. Nekoing indi mintuba u nekoing indi hunati. Nekoing indi aikimitu di. Koi waing indi lening nasti hui ose. Nans ase. Tui ba. Tui koro ase. Ting aukoro ase. Tik lukungi. Nadin gits watswa ya. Netikamitsi kaunutin eating omkaya. Ama tsuba sisinsa ngans asisinsa ne angusa amai sisin are ukusa aski tswinna gasi para tsetse o wang aski dare kusa sisin are uesni khristu sere ngaba ma top tuska khavistina koron isiskin isa ma batsa khristu ngantotsin aski buru khangaung sa kuba hap na uwa khisa ma batsa Oga dinitsnis AC mabade giha dimiske mabade giha kai de gira di onka wasi digini wasi latsi digini sisen mabatsa khaisen ans tarets tatsasitis dain tratas naski tom ta khasipchin abosasi bara hapna um onri kun gi mabatsa didini tadide dai tratsa didini tadide Om mabatsa khaisa uga dinit matsanya aitsmami tarets tadits tain khatsa khaisa aitsmami ske tom qabatsna om sahi onka wasirigini wasi nebade ki mabaha sisin areba tau khaira ha ba kain kain aroma nin abide gi qurit mada khunni sisin khaisa rang haba uske ngai khaisa khadi hanu do masats qurit ya khuin e sisin amhai satsin ingan ang horwa tuitskin om kain khaisa ning haba o Sats nga kao dumaha o madining i kadi hai sa maripti kain haba ha. Marits ni kain haba kurut man a kabay wae nga kain sits na haan kao, kain sits na haan kao di me. Kabit sats at kain haba kurut maha ya. Nganing ang aros kira me, ay karadare kweske. Ngay kama ikunats ka diyo. Isme kaba uwa maha si. Sing isa, wakuntua ha ya, sing ang ans aromarang ay ka. Nidi da yugo di di doan a di misa recording a ga gai khara ga gusi di regeng ngai go min recording ngam a ga tsi hi in hanwa di nemi recording ge tsa tsa go di ge go tsai tsi mi tsai ma ga it me tsai sani tsai nga o se tare go sa go tsai masra i mi ka go tsi mi tlo go nga o ra tsadi ngai ga nna bit sta di doai ha go ntse neng an ani ni di de ge go di tamaske yuma ba de ge go hai tamaske ita ke go hati o di kitare go di nga go tsadi Atau tu maha, amai.
Honging aros kerami. Amasini dramatis a di drangi kudu mi. Tauptina hota. Eits kao. Aro kwe bukang ayo di gitare kudu a dramatis ta. Mis kira isa sing o. Tsi. Hanundo maha tau ba ngomi ta. Tsi neski. Hora ga unwi isti ba tsa tsa tsa. Tamaski waro di unwi ba tsa tsa tsa. Amai. Ewo is kao. Ay tosa sing is ang hanu di stang ay hui na. O ski dare ko isa. Nidra mi sinaw dramatik. Kaitsi. Hanut matao ba ang hui ka. Ngayon ay ba toras di ba ngisi. Haba tu gung hao didi ka. Siski nisa. Ha toman. Aw kun temas kayo. Ha ba at sang kaka. Ngam si dare ko isa di hongi. Kari huyam si stinani. Dramay kurusi. Ang abab sap nga ni ka. Hui gan han tau an skoring ais na ga hui han si ti miu. Nasa di dio ning ang abab sas nga ta. Au koi na ra. Kua ka au na hu. Kau ba tau di gira mi. Au koi ng ais din tui na. Au pa ansa. Si toan ansa tui zara. Kua ka au ne. Au gani ha si khabira mut ne. Haap nga ta hai tau koi na hu tui. Kau ba tau ang abab nga skai tansi, tae tsa sini bang hanut maha. Daira kami ang habasat mai, daira SMS ding ayus ka, dare ko ang abab nga tau. O skira nga ko sa tau ba tau stu za hi, istia ana. Amai, kuang tau na kuti skira ni ang aros ami. Intruders and homebreakers tira mi. Nga na kutu re tau ba. Ha di de si, iara maams o sik tanga ko na kutu re tau ba ko ski. Ang ui, si tai basta. Kozin isis kirang isa. Sats di kung toku. Sats ta hamakin. Nana di. Di sin di nagaramay sin. Di sats nit kasas. Tan tau duma amaka. Di sats kao. Ame oski ko nga di sa sara saro tsangka. Saro uan na ratsangka. Saro uma ratsangka. Saro di hangapa ratsangka. Hoya oski ra tare ko sa. Di sin di naga oga. Ui suwasa ni ngisi. Kayi nungi. Tumaskeyu ni. Mabahai. Maski ini ngasih sokor yang huruk kami. Orang di sini tinggal kama tsa. Nee kau kau ye, mui psim di bawah sana kata di sini ayah kau. Nanti ada rekusha. Wang aini, hanu temang hosan aroma kore kai sen hasi ha komplain cara. Saat umang hanu temang hosan aroma. Nang hosan iyang nasi. Tua basaro dihap. Sarung hosa kusi sarung namib ayah. Aroma kan wagu ni. Wang ay gure ngam siya tarik ko iskira. Wang ay ngadin hosan wagu. Kumpling tara kaisin. Tau tomata ha. Dini mi ha ha. Amay. Mung kwa kasta kuyao. Nekoy. Nekoy taira hao. Tay na irati. Ay pa ira wakti. Madira tanisin. Tay kay nira hama. Ngatista ko kuyao ra. Hanut mang hosan Agustina saat saat kau bos aroma kaisen oski sasa din kau kai kau ma odani tain kaha odani sasa tang kami kuen katu di dalam mi ngam sia dari kus tus tak kau bat si neng ada neng am amung aros kini dalam mi sa kuisa sa darasa naski hanut mahun nan wakuram ma amai hanut mahun wagu Iski sa darasara ma. Siska kabi sa darasa tsu ako ne hap ngan kan ay dama yo. Ong ayos na uwa. Turi tsa. Ay sa. Amay. Ayit mas kayo. Kam kam kam tigin unkwen. Kwan kwan kwan kwa tigin unkwedi. Di tsa tigin unkwedi. Ay ng undi gao. Ong ayos na uwa re. Tawa ikira. Tawa ikeko. Digi mi mister tamap ki mi gira tayi. Sesking namti tare ko sa nira guru taikin ang adiniti. Saro di hangabas ni kawaka. Ngadi dahon ang ngang a. Di kuda ginit sa ngang abimang as na kuro mitire kong ka. Kakasin dako ni ang adi hukasya di kabaho. Wadlin.

0: lasting club na yata ngasikuze. Turo siwuka kikwa ni masa a of. Tugisa a karapia hap kina mpati. Turo tisikamu avikiku nako tira mwe. So ida furuse nga hana kuna mwe ti. Hana si tonsi pa kaya ti. Tonsi kuhuwa ni chwa chwa kutina. Chwa chwa tmaku haina kaita. So Kiro upeke kunako na mitzika kwa za mkano. Nisi za deki jide nchaka hati. Uweki toko si ya nchaka za chuse ni kadi aiko. Waba di haas kwa si ni kwa za chuse kadi ti kadi furu si nisisa. Na itika nisa ta kwa iti azi ya nchaka. Tari mwa anet uwa ti tari mwa hon mati da kongaru kisa. Uweki kisi kadi mwa anza se kaba za. Chap ni kwa haas kwa iti furu si ni kadi nisi kwa za.
1: Wangai kasing ba kadi gara kero swap. Ngako di gina nisi kadi ya udi. Ndi genesa. Nani sako a kamkasa at udi. Damaskri on si ngaku di hina kadi nedi saridin wa e madi kaunis wa ne ramzegara kero swapna. Mana kadi karaga kutwan unina kadi nis ngamia ha kasa.
0: Ine digiko kadi kaga di hia da kaga sen hao da kui karaga habi kadi kwezi masi habits kara uatri. Oda ki kadi karaga kutu kui kadi unia. Tidagi, ngusir hakwe, ngang waba de hum kusir hakwe. O ngang ngusir gira hakabe, audu ikadu ngat masira ikwe di. Tid ngusir ha, o ikadu ngat masira ikwe. Tid, ngato ngasur nubu masiru kukir hakabe da dokhra. Kwan ini kwas kamap iski. Ha gara ngadi, ikanisan dia dieka. Ngang tika ngang ngusir ha, utsi. Ngang ngadi tika ngat ha, abu kusir nisa, tukwe tabaska habe. Hai ha ka sa tanti ha fa sat ti kuru sip ti ni taru ti ni dipo san on ai ha hu ya ti de ki tok ne kwas ira kan ti ma ka sa de ti ho ma ti ra ho kon da ka de ne ku ra ka ko se kan si sen e e si sa pe su me sa ri to mai ye e ka ni de sa ri me ti ha ra ko ab e ra tri ti da ngan a bi ko ran an ki skin ne ba i ka de ko se ba ha ti ma ko se ku ra ka de o ko se ti ra ka ara ara Rasin kaisa ude gitu. Kerman o of kodin oza da kod matin ene da rangkan o huyo nis kara kwa kine kas kama bi. Itzka kada nusa itzkara hao abone pati tosa itzkara hao mutni si huze iza. Kaisi pasi zang habasa ski. Haga dot koro ngadit nisi kiza habi kadi rahas kumsi bahut tina ida nisari di kadira karamanya kaisa. Suas before biya da kamiyo. Kabing abo uwa kwa di tini. Kaga uveke koro benisi idisi. Kehe ni kabing abo ki mokwa pansi ha kanyiko amiko madiko ha kaisa. Seiki kadia karaga ku habi iki. Ngatika kuro sa husi sa hutikira mutu. Saura saristi dadum sara huwabai. Si kisatsa hu afanka maang abitiko sari chacha kaisa fan. Ngarami ya sitika disitika mwabeke gu maturu gu manisi iso za tikira hiyo odagi tokura gu haka ngaditi ni kadisi kaza ngakwezi. Gu haka tokuro manati ngakwezi kama manisi isi kaza habati. Kago ngayi ngadara misi nusi haati. Unisi ngadara kanko dini haaskara nusi tu ufkama ngadara haasa habiki tokka isi ya mhawasa. Uraga sita nikuwa nchi family da asa nama kagu augutine terati ku ngaha u haa taus ni haa kwa nwani ni kwa di witi ni sariti ni di mwani kriukisa. Ni dago misi kikadi ni wigusma family in gas khemens kabina tao sati di au class of sa patna napti ngito au wangati kati mwaya uru masi kati tanizi ni abita u mwa mikai. Sadu di cheski nisa idu muti e kumidi ni jaro didi. Tizadu ti aroma climax of kaisa wani isi gei of ki kadi au tina ngay transport di china kogaza uwa baka of ngadit habi dage wikus nesma igetok tora kako za kama za dna hafan kasi karaga buma zidu giti ako dasi dana hasi stina dage kadi kwe di maana kume kwe hana tina ngay kwenye ankan tika mingi kadi kwenye ra Mwis na usi na kwenye rake inga. So ni kanya singi kada test as a request in aib asira si ii. Wada gidok nga miti, tani nga mkhasipka. Nikos katkadi kapka haan abu nikos akako kumiti kaya maba. Mabusta mwase kunga ni kwestiye si ni taro ya oras kuzi.
1: Nisi kadia minta kabada rotka. Nga aun ausa tautou nina kwede nisi ni kamkadi ya abira. Mwana nisi mana kuru nina chini rako oba senana.
0: Men, also, kukudia haa digi kadi.
1: Amambras was a Mazakadia Sadudi, Wangaiha, Haisi Am, Gosa se Nakudi, Nakadi, Nedi Saride, Kadi, Singa Madikau, Mazan Sitadi Sadudi, Wangaiha, Haisi Amsa.
0: Did that in a Kadi, a county and Oracantian, or a Gitohura, or a Gantan Quidditi, Nang, or Rasting, I know Ma, that are requited in our Nakos, Ada Gantu. Visits can have it can say at heart it's than Ankatata Habi. Habits can not rather me a committee. Some type of tap tap quest that dividing Nadi one would not go. Vaneski sat at some tatit air having a caricara massive tina. Tonga and a joint car eat and lassi at Sata, than Mosta among or have a dog or home, auntie and Ankadi, in Inkazi the Hadi Habigi. Nada Gomes and Nato go to go and Tina go in her. So it's in good. Sit that,

0: Itsega ngqaqa isame stincam ncam saqa awunsabukidida prophetess kwezi chivera daka abe magodi disaw kubxaxa kuconxo kugire nongxa kuida xwa hayida kuike nguida kan ke nguida dida mara dinqa saw kub dida ngwa hap ngha kwan amqasen netseda gi
1: ngaxa setsi khwena encabase uyisinqimi vele gira xamnitsi oyi banqa bangqarwe gi i nenqa iqhero inqa ikinisa kwendi tonwaba kaiseke ngicayisenzi kini ngicayichanqa aroma yazeni zakhoyina kaiseke xa ixerisa se ayidi qongwa wakhe yaqonga thinki masiyo ngini zakhoyina doktere awungathi kini doktere musema edo maba doktere athi edo ne doktere athi doktere na thi thi thi sicwisi konqu thiki doktere ayiroyi kaiseke ahun ayiroyi ngiqhara ungase doktere arasi tipki doktera astra yi qwasa de gindi di miti qwasa nesa di twatsi ke an waha ipne sane family ba mi ba yi qwasa ke doktera yi se ku qondi tip danza doktera ni qwatsa twa se yi hinap ke nesa ma ni qwa ya satski kwa ama besinqasa sasizini khanu se deep mathathi ixhaya nenqabithi nqaha seyisa thi ama besinqa madisco nediko season thi qhayba ethasi season thi khuku khuku kama ke thupi thi satska diane sa maditska yane aw tiwa phika khoya aw thi muda ka siklathi yathi nqadi make anhan thi rabe pa doktora astu sera thi kipma nisa Fabrice ditna doktora ngqwenqa amtsipanisa ibiki doktora nqonqo kanye ukipma radi oka otaira aba doktora dimaradi ma doktora ncansi rami sa unwa padegi kunhuwa bathi tsiki sa machaku aqi ni bahuda anske kwepni qinise qawuthi tsi uyimbathi qhisa haben hausen khasele gidida ti unwapdi hovasta bagumai tsirani iba xoxa dida abeqhuya hinaske sa unwapdi anqaba qhada ko qichiyisa ida iba ha uyiba songwathi xa tsi ihabelege neri ikayiqhuba satithi ti unwapthina xoxa da mahase kwaqhoye amtsi tsi habe sapki ku uyi otipke uyiba ke an wanqa tipa ku mitsipke ne awu

ka isengang a itsubike ngausen o ka nediko ka ihoe khuana wa ha ha khweba ne la goro ne ka o tra se khuan itsi no didira ka go ga mitse tsa tsa ba tsike ka ise ka itshabi tsa sentsa qalo ne di e a nga ke a qo ne nga e qhiske tshe ko robe sa ta wa ta cha mara i khwen nisa satsta ira kharunga sa an use in da qao kemi no kere tsasi of sa kharunga mai senta ma se ira qao kemi gura qwa hi ne ra ha ha bigine ba no ko ilo in graba ma to at maleni ke tsega ke ne satsa ni wise i koi don bangini ya sa ye opting khwa sa khonqwa tsikago e bira qai unu aisana in hati a season cha kharuka ero sada ge kuena ni nga a ha se un tswa tswa sida ge ni a iro sina hi ase nga kansro ni ma hi a di daran ai kha ma tsai ga u ba tsai ga u di mi tswa tswa re kuen nga mi be ga tsisna sada ha bi da go go nga dra kharu hina kuen kha no ka o nda kha ma u tsi ni sa sira a u qha di tsana msentsi kore a da no khwe kha sina a ya se tsi khwe kha a ya se tsi khwe kha ge tsai ga u ni go tsina ga ge ma net an khan tswa tswa tsi o se net san han u tsi ba a u fen ka o se sa tsi tsi tsi kha ya ga di a se o se kha be e be khoe a khoetsi khoe nqwanta ba nqara ka nqa ku masi ntshina ra hahu ya nqa sa nqwa go wa se sitkra a ise titsko le digo se tsuga ho se nqwe ga be sio sitko le ni nqa sina se mire ka marisa ka ise tuai ka ise wa hona ka ise ra go hi marisa ra go en bra go di tswa tswa re hi mari go se ra ne go se ka ho se nqwa uti a ma be sina sa nqwa go ira ni bel tsi di miss o se go nqa ra kharu kwen ge sadan aroma in the aiden umti kuisentira ne mama ti satsini ne qin wa ba di hoka qin sira tani sengwen gin intina hunna ra qaru ne di kopma taxi driver nga qwasa sa wanro late utsko no kuisentsi amabisa dinis krasa da amabisa ne pere ba sa mnga za hunkana hi ha a an tawre mari ko ha nsa ga be ko ngus nga audosti sa ngari ngin nga ikhege tsa ga boko tsongwe go nwa di nya mine se mari sa mine tsa go tsongwa ka we khoege tsa so sa de liest le ya khoege nga ba huske sa tara ai pa sent mata go huka ha ntse o kunga sa tswits a nhanu sa tsapu ba tsoka ke go ya go ena si da a itsin da go ena ndi o inga si tsana go nwa si tsa tsin nwa tsan a bitra ha u sentsa nga u tsika si ya hi ta inga go kwa nga go tsaru go ke di tsika sa tsana nga go ke nga ba satskena aisa satske go nang unika speaker speaker i nga khoi dikabi go qontsa o qaita maqa on ara diunuka era maigo hi mari mari mari go era mai sa go aben era mo oka next star wa aup ne ke qaika ne qaita mahamasi nga go qai mai hi aba qaika go collapse go ikhoi ke ne sa sa belda go khabit go on karmi ne sa ke mut ne sa anas omsisia ha me se omsi ne os ne era mo sa ama besna sa ha mgo ka tsau I tsatsa go dash ke ne sa tlaba hi ti ha ta maha qaika o qai bai ta mai ha ma si e ka tsini ni kwa tsu sa singo o ka ne tsatsa a I ga tsini no I ni kwa tsu sa hi ne ba do be hospital se ha re ne be go di go ke a ipe ngere I kam kam sentsi no ntsi e be ne khoi ma qhainga ha qaika qaika o di ha fosh ko neng ro di tsina khoina di ba ro re go qaro ba re khoina go endi ma si go tsina ga a ire ha ya ma si ga ben a ire a I ga stuis o se go ba stuis o se ham ga stuis o se sa tsku tsini khoina ni ne I go qaika ne ha I ga a be ha me ge sa wai ro ver go ga qhome etsi tlaime ya qaika go ro tsa ikho a wi ga so rumai ga ba tsatsa ne ba qaika tsinwa madamia madamia tsiti o msisege di tsara go hi ndi ha tama ha ada e be sa qaigao sina airway mari qaigao ko nedi hin qaigao latros ko sai belwaden do khoi ale dra do khudu tiko kharu bare ada khwentsina go kharu bare ada ngong a kha zesina zisenbe in qai go ihabi go khwen wa gao ma qaisa go ira ne khwen wa ga nse go nqinyi di aye vakansi zisi ha yigi sa qomzi bone zi ha qai qaru ma nga khwen iyo go ngho ntsi sa tsane ba kha tsinwa anu tama ha hantu magao ne khuna dani di unu tsi di qenqe tsi di qenqe tsi qonqon tsi no sada ni asako tsi no kere qa ngu gutsi go sin sada tsane is a go yauda ne khun a sisenre ero ai khas tu sada girahin sada di re go tsi kare kan I know my rights I know my what I know di tsi gira ha qa isi da gwa ra huri go baba inwa anda ma khus antsa tsi da giran hoa tsi tsi giran uru oka ito stagwe outske oka ha nga si tagwe outske ha ka outske oka ke bo ma bane ba oka ne sa kai kum ma sa kaun sti nu kha ba o mai ho a ti da gisa ka ma
no dan haba ha kan se dan haba no wa go tsala ke se ra tsaraga sa LOC kai hai wa iko e be an home sa rap ke nguma e go ba sa tsken go wa tsi ka rutsa o ka kon a iro re kon a ire kon a ire ka mura ko nge o ru tsa sa le ke se ra ga di go se la sira di hanu sira ni mari no wa ba enkhisi mari go se la mari din sa qaba enkhisi mari ni nqan a itswida go nwa tsi no no sa tsi nan an hi ne sa da ma khis ka go ni bel sira tana qiba ne ni ma mari i o msa go ha ko ene go urwe sa tsai ka dige ne ke yae tsi tsi nqan ai ga tsa mo ha ga ngadi ati ya tsi ke sa wa nqari o kan uru sna ra ikwen ge si tu go tiro go mi pe email sa te ga du si ma hi uru ra kwen ge ma sen tsin ge ha tsai ka ngai ST nga o robi ma khoi ge ai tsai ka ngai ze yi tsin tsin tsin han sen gu ha u e ha na ka sa ndra khuron tsin ge kwara ha di sa dra khuron tsin gra ha tsi ge ga khun nga nga u gara in kana gara in tsin nga mara in ne khun ne khu gu di khu gu ga tsine gi kwa khoi u ruka o ka ma tsu du ma re du ge mi me sa ro ka ma sa ro ko do ni a ma bisna a u du du ge ra mi o me an ta ro ha ba du ge ma re no tsi da family ma ta u da family gu a u gu ma ra gre e kwen tsing ki kum si ga wa ne tsa sa tsa ma an khan sa tsi ni net gre di an ba sa tsu ka ba sa tsi ha ro di an ba sa tsu ka ba gi nga ko e ka i su ru de ne si o msa ni u phan nwe ya sa tsi ka sin nga o tsi sa tsa ka ro ka o gro an khan o me phatsi ni a ma ba se tsho go la de a itfa de tsi ne itfa tsi ka go an khan ga be gi ne kho e ka i su ru de indi o i ba wa nga tsini ha qha i o tsini tsonwa tsina ka in a i su ru de ga be nga o ya khoiga hi hot ma yo tsina da nga are khoiga sin ngat ma yo tsina da nga are tsin a i ro khare khare tsi o ka ibe ibe tsai ga wa tsu bai dis ka ga be nga ire ka i da ma ha qa satsi satsi nkhano ka tsana ka tsama i ap madio tras ko madio tsoan ko madio madio ne nga bengo mo raportiero madio go mo sen matini mi go maske ne kha ba ka no tsaid madi da gira gunga dinga ka ka ra tsoma tana tloi tsi satsi ta ka hina sang dinga ni tsi din tsom sang tsoan ga se tsoi gine tsa an khan kai masko stan kwa tsu go dan kwa e be dire hita ra an khan tai tsit ma tai khan ma itsu a to a tsatsi tsang a to hi skoli go a bu tsam tsam mystery ga e tsi tsoi ge tsi go dai ma di ha tsi go ta o ga se ntsi tsai ga nga ka ga be se tlhoba skoli a bi tsoi ge ne e o tsisa tsa ha tsi a an khan tsa o tsu zra hi o ka kha go ding a ro ntsin ge kwa tsa se na tsoa ro di dare di nga ra ha a ro tsoa ro go tsinge ga go ra ne tomro a ka qam se tsa se qhara ka nga go khorona ra tsai ga go ta o ta o tsi ta o sa ma se ba go o tsisa tsa nga itlo we tsong ba itsong ba ra nga ro sara ga ne khona dio o re gini sa sa tsi tau sa tsi ni go ka aro ma ta ma ha se ka in tsonga ni kunka tsi tisa ero ne gini mo sa tsa ti wa ke ka ne ri tsira a ka ise ka in tsoi ne ri gini mo sa sa di gini miti has o se tin si na hire ma di sa tin khware ma di sa ma di du ha tsa ta ina qomba si ta ina qomba si tin nga hi di ga mi ga ba ni si mu qwa fan mura ine khoi gini sang aya ne khoi gran an ka ne khoi gi di ja tsang aya tsang an ka sena di si khwa go tsira ga ding khwa go o tswile ke ding an ma di qomse go tsana tlo sa se ita ne di hau hau sa se hau sen kha se tsunsa khuna e ga sin uni sin ngusa sa tsa sang u siba a ai a me to a skauka ka sa se tsatsa uri uri sen to a skauka nga tsa sin ngu ne tskwana ne go rodane sen go igine sicwi a ba nga ne sicwi dara sang nga ne sicwi ne tskro sa tsa an khanu khoi ne gi ne sicwi ngi di tsumwe go nga di tsa sin ngu re tsunsa re tsong ha khoe tswana si tsong tsong sa uni sing anza si da sala ding uba e bqo tom sa qa don give hina e tsing ni kai dikara ip o se no no sa tsa tom sa qa sa yin uge ada sada sada ding uga ho no no ti ko kenge ka ing ma tsong mi tlo ba sna hi di la khasa ne di kwisini mi qa ba di khoe ke ka iqoma ho tang aha u da gea mari i kai se tsai ka tsesa tsa go nang uni ga hui ko ing ngai go nga qotsa i nga khoe ngai di u ba nga das nga sa i qara ara ne di nkwan a di ka ro ne di itam are di sine di in nwa ro de khu sa da tsina khu e nga tsin ha kha sen tsine khu a si sen tsi zen ken ken tsi zen kong kong re mutni ma kha ba ba au tsi se itwa i hi in ka ya kha bi ka nga kha ba sa wa hi di hot mara di mio ngong a ka ro ta e ka bi ha tsana ne sa tsa ne si au to a tsi sa tsa mio hi mutu gini ke se sa ne ba ha mutu gini a ko ri kha tsi sa ne ba tsi la ke mutu o di mio orang a bena ka khona ma kha ina khunda ka ng a bena ma ba go ntwina on wa di tsang ai
Incina onda hora nisistina kuenta ba si aw amsenzi no koi seka ipelofte ga dia kwege mamasa tumba ni kinkiga ni kweda gen wadi kose no unda kwena ditanka ditanka be datse kinkma datse kanuda ma hantom na topting kanuma ne kanuda ma sa tuit no di ba tatigi ne kwetina sera tau tau ige kwesura fan op of rinsina chira kwe dihui wai no kan kan onga no kere

0: no otu made tsiko neri jime o ga nedi gudia tika made tiko di tsubitski nwa hi kanu tama ha kwena da gira gam kwendi gaga di kwendi omdi kwendi muide ga da gira gam ha a kai tama ha kai tama tita tse kai ndi di kai kai tsa ni di unwa hungya ne no kwe prastina nqa ya se kuri hi di ro sina ile ka nedi tsakwa ma tsapo ba nedi opo fortuna o so ru tero hana kwa qhe ta ima de it satsa nqa um a gase edo nqa um a pa gura se nqa um a gase la gini ui ugu ui ugu da gini tsira gini qa sa kai ma dira ne kwe tsa sina hana ha qhaisa ne tsira gi sada qa sa ni nqa um a tsira gini ne squa umu sen tsidi umu ida epe qhaida ga sio nqa um a qa ka ma disa madi dura qhai komsi hai its nqa ba khunqe go ba qa o tsika o satsa go ba qa gona dio ske ti twa tsgo is ka qa nqa go go ba its ibe ga khwezi mi dira ti in wa nqa tsetsa tsa madi ne di dira qa an handi mi o nama ga re go di ti mi qa nama ga re qa ha da go go di madi sa qa ye wa khona qa komsi qa di go di tsikwile ke go nwa ditsini mi tsa se satsini qa nse tsa satsini tsa bi tsa se mase no wa qa ba sen qa tsini se tsa se tsikini abe se ida ka in abe madi ne di xa urokuneku hanakani kunqa isathi kathudi yerhabe sinathini mali ayi ndimiro xha wanqayi mafike kwa ayi ayi ndikwithini mnisa mihaba nisathi ndiqhwaba sinirhabe eyibesa ayi ndimiro xha ayi xa kumari ndimixha ebesa ayi okay haqayarhuyichayi ndithini mixha semari uyire kunqarakarukela ke qumb kunqarakarukela ke
1: rhuyike khwena goqaba inonrha sinagoqabayi seyidida prophetess kwesi jivira lechabarhu qayitsi waha nqhaunxeba nwari qayitsisi.

Tuir kutsin rat sirkan ay ting hona sao ani da tova si sara komi se. Ay bidana kay ding hwan dide. President nantin date was ke Afrika tsi wan hobe sing hwa siba. Tsung sa hwa tora di. Ngay kay dididi.

ending augustin hanu madinga kaki tabi tabi te mahani kabe. Karen abhanga sa Africa tikoro di siya gang ang hugugue. Ha surip sorosi haruku tugu nagaraman wa. African Union skin adanis ang ang amdi iya. Ni kheritanan as niyamis anigunin taas tabaguring ay ngakruye para man. Wa. Donar taksis ego maa karu en ngurup naske ayyu sa guwami. Ayyu siku ay ngung aw. Mamot ali jow sofi kaisa si ngadi tereras map ngang amdi donar taksis giri. Niyamis di wang habesi anigunin taas itanin uye tira man. Wasa. Jow sofi ge na uye amtaw. West African hoop dip. Kawa sing abosasip kay gudiba. Kwasa kuroma. Ingudi daan harudi. Nadi rebyang ngang amdi. Trangatsi trading ang usap trading. Abusasi pa kwa a. Kokara kest aroma. Ibge ay usti tuin nga kasip ni kharit ka hanga pa kuro komton kao ba. Tararas mabtsi kaba dip wagun hat hamdi nga. Ay usti tuwi ay sense. Nga kuro tsade ka ngasti sa kuro tonton kao ba si. Kaip abusasi. Sina trading kong asa kota ba ha si. Wamang uri ngori gura misang oi king adani sa kwe ba. Diori hamani wang hobi si aniguni kas. Situ situ toro si kaigutsina niya mis ngago ngang am. Huwi ayin, nga naguro di se. Nekharit kawba si manastiris ke, ramine ngang am didi situ ng ang aning kawba sing abosa si kaigutin. Sitam ang ang sinagwa tam nga isa di. Cabo Verde's na hausin ngong ske janira hop for almada bang indi kova ap asik wang hami. Toro dare kwe sining hop di ngay kadi nga, nedi sisin harusan nira umas ase. Almada's African parties di, Nagang nawas. Cabo Verde stis. Ke tisikling ang hanway sipting aap nga guang huye. Nani disino ng ang huidom gang istitay wa. Hu disitam ang aninahu parlament sinahu kwa hose. Inskia Ustelino Goreira Movement for Democracies MPT stip. Iyang haruguru disiguriga. Ne kaibaguru koda na hain para sao ton. Kakra kains ayang nawaba aw. Haga disihun aguriha almadas ke. Hanup di ministers ase Jose Maria nerves like risk nga kiring waba yani si Cabo Verde si presidenta iske kadi PAICF sa tam odi si disi agang aba hu tam odi si tam disi tuing apko si kiri kaitui dengan si tam kaitui yao si turu ta request ase ning asang hanway si ke disi hung as kait sam dis hanway si hung di nga kyang am kai aba iske PAICV sa wasa kong apko na disi hung as diba Who disi tam ang ngong trading housing ngong sidi atan se. Almada skirang ang ba sene. Ngadi I parlament si si sena nira saura koro koro kunga. Cabo Verde asa kito si tarabara ka am se. Nira ho se isa. Ngadi I atay. Ay kongha si kunga ka. Si tam tam sen huru nga. Rundu sti Julino Athletic ay tengan ske. Nga tamra. Dan kunanda di tuwis ase Afrika ding ap FIFA essentials di hurugu dip ngagwa kaye. Ning ankas ni projects aroma, building a sustainable football development model in Namibia ngaka, FIFA si saugup ngang, ige ngandi kaitoi di, kaitoi tog si sisen khaitam khasiba Afrika ding ekes aroma rakaite ngaba sira diye. Ne projects ke nawa nga kam kon om kain sense. Huru aw na tau taus kaitoi stare ko ding ekes futsals, Ito kaw kagutsing hunga sipsising ipairasisin. Tanding abasis kinengan sa FIFA diploma ba. Ngadi I klap sa kaitwis ap. Aroma nirang hao nga sigut kawin uye. Si FIFA ng huru ang ditana sa ugup sina. FIFA World Cup disi kaisang asahutam disi tam askamang ap diskose. Chilino Athletics ke Eswatini upompo syuka ay kengan sa kaning hawe. Nawa tanrang ngandi. Africa nga nidi I. Sagup ngawang angkang sa tika. Sining hanarang ang amuse. President Nantin daidwas ke Afrika. Tiwang hobe sing hongwa siba. Tungsa kwa tora di. Ngay kay didi. Amara kwa ngay. Hanay karib ting ngagang ngamana seru di masakas ke ausin kers hongwa siba gotan. In hanup di sagu ka sisin u. Afrika hanu ding ngay aon ke ko. LGBT saraman wang hanumade. Karna ting haus kaw kwa ngay ha. Sines kining hang amsigut kriyuda. Kaya unge tao na saurang aroma kaysa mis ay hakayo at kumatata.

0: gram cross and blackwell mayonnaise di kombosa hagadisi cam a dollar kutsi kose disi kose ng asengwe cam leader chobis asayug uliye ngani disi kose ng a dollar kutsi kose disi kose ng asengwe ay cam habeka unwa chobis disi kese ng a karyum kanina kuge disi kose dollar kutsi kose disi kose ng asengwe cam kilogram ninon a uwe rabuye se e hagadisi ngani a dollar kutsi kose disi kose ng asengwe hagage disi gram lucky star damati pilchard damaskayo lucky star chili pilchard audoga ngani disi agan a dollar kutsi kose disi kose ng asengwe Una kilogram polana elbowe, hundi si agan a dollar kutsi kose disi kwezen asen kwe. Una kilogram polana macaroni, hundi si agan a dollar kutsi kose disi kwezen asen kwe. Se tam liter coca cola, tam disi tuin a dollar kutsi kose disi kwezen asen kwe. Se tuin au nasa hunan ama, itan uru sida takeaways pere am kong. Anum stinan anun un aroma si an kong china sarisa. Chobisa au nasa kan kong aroma sarire. Kira no kabang haru kutsi, oru inga ikunchi wat kira kao. Aman orang marunan wakore.
1: Ui, ke kaise anhabe. Cikui hunting aisara kau kan. Kai ke hun ama besman hang hasa patinat urusa asubu. Urusip singan ngamda han sina. Namet medical aid daiske kom si ona. Tapi ka si ba unhang urusip ku aisa unha. Neske sats si sang au kwen aroma. Taina kota ha. Buruha Haribis, Tisang, Osan Aungse, Disa. Sari www.nammed.com.na Tisang, Osa, Aunga Matare Toba, Mui Neche. Nammed, your partner in health.

yaqonda ocamla siya inkira manqwa nqasike cuyi isha kuza tse qanqa bsa kupnqa nqamqasa nasichida kore nqanqa sisira manqwa nqwaro enqware Namibian Broadcasting Corporation sase kucuyi isha nqwa nqasa sina qhadi hayi atmaske kucuyi isha nqwa nqasa sabe kuyi sina kucuyi isha nqwa sina ko hayi se ike Namibian Broadcasting Corporation NBC nqasa hukata kira qai atmaske yo qai usera ra qai sen e raqaisen mabada king hwa qarisa nga utmatsi mabai ke aisi nga qarisa asisen khatmat maske qaut ma nga qarisa da king nga utma mabadi osken bisi san sisin khase nga di isisen khatma toren kunaga ngin hari di nga diunus nga astit maske ko qas nga astit khako atswa tswa nga di sisin khase qaske bisi sa ko tswa tswa nga toren kusin khatma hari di nga ku nga ka nira diunus e aromatsis king an an di tse qam qare di technology ministers ema tiofelesa gromi housing nusna ngadi e nutos the mp vetaruhe kandorodu bahu hadis ngadi season khatma nbc si toren kunin hari dinqaku ais aigro oy amse ngaskin season ngasi season khatma se kuru qing ni hari di ngadi nga season khatma toren ka uwa se kuru qing ni hari di ke eronkon homgu brukaros homgu si khadi pariyeses type china eronkon homgu Brukaros home kutsi kade pariyeses kreptin nanke kaing uye korona seike NBC san isti turen kunaga diyo nutsi kade sin khatma turen kunaga sin khati isti sin khasip kako nga seike do khoba nga ta kuru kain haridit maske nga tsa koi ha kho kaup nga bakura dom dore sin huankare si ayi sin huankare nga si kho kaup kunaga ama kain ama nga aun nga na do khoba nira huankare sa nga un kha tsi kade ayi sin huankare sin nira ko kha se sengu nga kharos tu zayin ngari sisin khasiku nga kukua nga nga huike dita to khoba nga pa mire nga yin khari di nga ike ama bisna nga wakari sa nga utma tse khan khana nga wakari sa nga uweta ma nga aski ngari tuwaran ku nga kuti sisin khatma is nga askan arumaya sisa khabe ike nisisa ngari sisin khasipa kwa nga nga tseke ngari tuwaran ku nga karati unu etse ko ngai tse dani tun ay nga wakari sa tse ayi sin wakari sa nga uke kubi kharubada stu zahin ingo nga kharubada sisin ayira huike di kuda to khoba mire khida no khoba kore okay ngai king an ngasi se kro man wan khwaro khabi khida wan khube si sra man wan khwaro china kore ase ida kinira ading aros ya isti kurisa sa osi destiny fan veksa mai sa Sylvester Tsusep ma sa mal ko ming up khadi unwa in kam ares nadi e mari si no ko report rating ngai din aros sin kama ha kam ares na sa kaun nira mai ing a ing ares na ini mai ing ai ko khabi iko atsa se in was akho yade kini tsisa iqauna nira kadin aro samay en a man khari ku nga ku ngai kadi e aro madi mari si ngo ku nga ku din aro ngadi ngadi asisin kha khais nasa ngoba sin aro ma khabe Sierra Leone din akumara mari sa ngai ske Union Trust Banks UTBs ngasa nga huris Africa din hope ma kadi a warausti aitsma an hon khobai mari sa ngai ngasa ku ngau am isa wan ngasa sin sit mas kayo season khatma is ngasa ase kwa tarang ase ngaba in kurin di tsaika khadi ho was ti ko tsadi ngadi ngakin was ka pa ga Sierra Leone di Marison Kais Bank of Sierra Leone sti mung am aup Ibrahim Steven Sigegromi is UTB san qarun ci ka u chasa ka ba sa ka u chadi ngade season khani se is aroma tsu to mas kwa tarang a mas ke wa ho un khisa si ngadi e Marison Kais na sa kwa a an ngau am Rokal Commercial Banks ngas iya ngas ang ame asan hanup kan hon ko bais ngas ke UTB sa ngadi e ama tau nga ka kia hobe si uka khasipti homi ka kia di ngadi ngona di si kuin a kurin di kuriha nung kas ngas din am sara rantar mas ke yu ra tau kau basis ke ngasan ngadi e kaname is nga marisong kais dis ke ngadi kawasan au kau nang an huru au na hukuro kai iya nga ming tui ba weka kam ming tui ching haba sad ma se a usab ase kuro karan a se se iske Sierra Leone ting aku mara marisa ong kais nga sa Union Trust Banks UTBs nga sa nga horis Africa kop nga kong ngaw am ay ke Sierra Leone nga rama wa maro em

nani di se tla go nani matare o haise sa kwa khang aiba ye tsini ngomba go mare netse kana msensa di to go ban ansa ure tsui a tsui tsui suru denar suru den tsina ra di tshobi mare kana mseni ke ma heta maha okay tsui tsui suru den na ra di tshobi mare kana mseni ke ma heta maha Sato se manga utang house and outabis na train like Kaisatui, Tam Gonahu, train and running money, Hagakwase Kami, Rundus na train and running money, Tam Korokoro, Tuinona Koro Kwase Kami, Sikatima Molilosna, train like Kaisangani, Maske train and Nani, Nani, Tam Koro, Hagakoro Kwase Kwase Kami, Namik Financial Solutions, Bang Vendukes, Marin Hogu, Abha, Marisira, Kana He. I think Harukunwa, Pedagorem. United Arab Emirates uga dage arangau wamang ikuti kuna ngingoku nga disingani a kurin si disikurong a kurin naga hatuan ngana social media tumasing wamang ikabaku naga sisin us ngasara ka kaisa si si si ngas ay karaga tobi ha ting umia kaisa sige United Arab Emirates UAE ngabang a kun an tumasing wamang ikas disikurong a kurin naga hatuan disa e ngadi e ngan sing hugu ya Australia Britania se Canada kemi iga ran hau se ngangwa ngangwa kha de ku ku china kha de umwa se se se ke cabinet si min tuira min hwa sing hwa mang ip ain hanoku nga ku nira khe he khaisa se se ngadi e suru de good maske ngadi e account ku ya disikoro a kuri kha snaga ha kwan kha khobam sa ku nga ka nira am ngai khaisa maske yo nira block e khaisa amai ina tisitam a khandi ai ba khadira ma siskin ngasa iskira me tumaron ia nga kurin nga tisikoron a kuri khas nga kan nan nobi season u tumas ka yo turi ha account ku nga social media ba ha account ku nga ga wan huwa sing huma ngup ai khanu ku nga ko season u nga sara kha he khisa yoi ip kya turu am arab ku nga di huwa sing huma ma ui ba tisikoron a kuri nga ga tuma na ra kha ba ba ai kha ku ke thading ai han sen di nya tana ai maske tana rusip ngam ap rusip cyber ore tone si thading wa kwa a kha sin nan ngo bu sin ngan kha ka ka nga sa ngadi online ha un am ai si a tan snai dis na social media ba ngai dis nas na na khai bas nas ar mai ke ne di e a kha di nga dera di e se ege e kada no khaba kore African Union's AU's nasting ke khading ada ni sang ngang ams ya a nigeri di danang as ni ama is ngang wa ani kuni maski khanan wa bas e e ani kuni kas thai ngai go ngoku saba is disa go menga karang ai nyang ari gam to na takur mai nga is ke AU sa go mi maski AU sti engu up AU commissions sti engu up Mahmoud Ali Yusufi nga ba tsaisa se nga di terrorist nga am di nya donatakh nga wan khobe se ani kuni kas nya misna has ai kya tani khu tani kharu e kro me nga Yusufi ke khadi nga di ing hai o yam khasip nga horis Africa group di khau ba sing abosa sip tsai ku di sa kwa sa kro ma ne ku di ati tsong nga khadi nga di ing han am di nga di khai se nga ani kuni kas nga se khai nga ba kwa song se di kera mi he Waman uikan waike, waman uingurikan waike, abun, ngawa akunaga diro, diori, hamani wan kubisi anukunikas. Sitaditu wam se ngawa kauba sikhaib niyami snapsina, ke angan am, huyukun, ngan, nakadi tani karu, si abun ngawa amdi, ngadi, ngikun kanira hoi kais, nasakwan arumase, nikhariti kauba sa, di mana series ngas kira mi ngan ngan am swap ngay ko di si kuing an anin kaubas sin abasa si kai ko din si tam hong ina a tam he kai sam ok unika wang kubay si siraman wang waros ke sausta sirami Cabo Verde ting housing news Cabo Verde ting housing news ke Janira Hopfers Hopfer Almadas Janira Hopfer Almadasa is the cover house as a go a cow mai. Is a cariturot are a quest nan hope the tutorus nan carusara us as a DC. Almadas iam African Party for the Independence of Cabo Verde PAICV sting nagan was naske.

0: ati hoins. Tisicuinca ngicacwe ihasipti swapna ko atqawuma ihe singani disingona ngcanhwe domka aqayipna ati hundi sicam anindi ngawuse ngcunza xasa khu ko ahobe ngani disingona ngcanhwe domku cha ko atanse maske uqhaluse sikhinqisa ko Cape Capo Verde pti ngawuse ngcunza koba okay ngoba house asexhaxa senase sike almadas nya hakadise hunqa sa aibe Hanukti okay Jose Maria Navas ha ngusa Hanup ngapna ke minister I tin nesisa a presidenta amai Cabo Verde di presidents Jose Maria Navas ngas nesisa presidents di ha qaqwisa Hanup ngapna ke minister I maske minister shekirin qwaba Nasike qadi PAICV nqansa camqwadi sithi disiya kancane nkuri bahu camqwadi sithi camdi si cinqa nkuri bkose ke qayiqwi ngaba ke nqanqana sinqisi aqham qayiqwi awukayisa sikhadi ke yaqulo darekwe kayisa nqanqana sanira qayiqwi seyisa asa qarap ke ngab ke qadi ke amqay ngaba idisi hun as qayitsap disti qayiqwi khasi qhumide ke aha skhawqa nisnas PAICV nqansa wasanqasa ncame ngqona disi hun adi Ha hundi si cam angung kaidi. House news na dekuk ya dance kau tal madas kekadi. Ngalin house news di season kunaga saura koro kurindi. Taip ngapa nira kodana serang angba sene. Ngapa ib Cabo Verde ngapa asa kiko si kungkau ngap ngara kase. Ngapa is PAIC visa. Taip ngake wasis kau. Aike kau do wang kubai si sekuro mang wa warun ngana wa idakuro. Okoro nagarona sekere idam saura sekauna dagoro miba sengadi repo raiti din arosen naske ha naske ha si kyokun anani si ike dikurisas ausi destiny fan veiksa kari kwasab tsusep sylvester tsusep kwasab malgo mitra koro kam si ike kari ngadi e repo raiti di napka koro ming aro se sekere ay ngoret masi Man arus atau na saus tak semai yang are.
1: Kau rona cecah di kamar nga ira ke ammaring hoku di atkhabara hami sei sida gara ko waro o iki yang arika ma phone stak ses ei Bank of Namibia sa kaba ko angan sei rebo ready di presentasi ba si ane di ing an aske kuri korope o habe ma cam i kapua ba Rahan ang ane se iti idagi ngas nami be kung isap Malcolm to zepti a Bank of Namibia sa kabahu kusang kasipti ang sabi asin ikara se ni atam se isi idadang ay mureti kung jesti mire kung isap
2: in kung jesti midro destiny
1: ah gayro ko sir mire
2: sinas lo drami ko ang gayro
1: ya kung ang nagkotsi kore a Bank of Namibia sa kabahan ngan ang nasa o habe ama tam khapo aba rahang ang anse I rebo ready di presentasi batike de gro kharu arigam phone success 18 khaba bank of namibia sa gro hang ang anse I des kha kan gro sa ma dare ni ding ang asnobe ti tari wan aroma rebo ready uka go kharu na tskro otskro mo he khain godi
2: o destiny ara khaba kai se kai kan kan stimire ngading aroba amang oi tim da and has a Juanca and Mago Cresca. Niski go Adigron and Anneseske Nesa, Nonangi, a mandatory policy announcement going. Kurip Nadi, Anidraha, Fant Mark Amit Hambabad and Kuson Kasi Dimasi by Gage Nabahu, Ran Anguisa, Hobi Hundigan, Gokta, Madimi Guisa. Say a gate, no grip tea, over her October, a who am reboretsa 6.5% digi home is a Yaman. Don Kuson has a massive pretty mamsi. We gave mandatis, Wagros tea, densatis, Wagros a needy in no ways upon no integral game Kuson Kasiba, who cabby Madipta Gosin, tea, while I has a who a ban habas a Madipta Gosin say. City get commander going on and no destiny, night disaster that a group home repo rates go 0.25 basis point diga ukanisa, tea skinness is a like say repo rates are 6.75%, 6.5 skoyo, seiki, ngadi karakarasiba, Arigro, Bank of Namibia.

0: bahogro ani
1: Tsim qaru tsi kore ne di e a kindness a no se daren kha e go a qaru mai
0: Oh, destiny, another of night is as it means he gave Kumati, Nedi, me, Kubara, and Tira, Kari, Nedi Kara Kara Sipti, Nedi Honahasa, Kumati Haran, and I say, say, Gisaradi, Kosong Kasipti, GDB Grove, in Kurip Chotas, the masculine Kurip Tunis, a gray me, Guye, over high in 2.6% the Kakaidi, have again the projection, real GDB Grove, the Tinagori by say. 1.7% tasiska se ke khara ka go rona go e gabe mo ka nna di kra ke sara di khu tsa bi ntse ne ding ka nna tsa go di tuiske o be khara kra ke o qeng kha qeng domestic ida ka ke o ke nna la se nqa nqa de go nna nga ba ta go mo se sara di ngore ntse win wholesale sti retail sti financial sector di nqa di go qa se ama be nqa ka go fe go drive sa gabe go mo o ba go mama se tinga qaripha corona tse tsamsi qara ka go sira tsa o seno sara tina ntse ke go ndi tanzo go ontina ra qara tikro ne mai qabeng o ha tsela ke go rona go ndi tanzo go 3.1% isa matshi ke 2.1 ina go mai 3.1% isa se ke nqa di qara ka receiver qwa di nqa go qo Bank of Namibia stingira chai ne kuri amsi obe ga mari khusong khase bane e se khusong khase kra khabo mari dan anga kha e khusong khase ba khai se ge inflation outlook itina gro ke ai ngam ge gremi ne ne kuri 2026 ge obe ga 3.7% dikani kai kai di khabe inflation ge 3.7% dikani kai di khabe ge I go high revision in Bank of Namibia so inflation ke 4% can 4% sini ke kurip na so ngaskra ka go ndi tlangco ke kurip na ne khai this the Bank of Namibia sa tsaisa ka ga ke go ka ntaro ma Bank of Namibia sa go ntlangco ta khanyo ke se mandre policy di tools ne hare bo re tsa season usa is ne di e khanyisa ara ero fan go ndi tlangco kra khanyo o ke masi bang obe kha qai masi saradi amkho nqani hose sike nqa inflation outlook ike revise out article nqa sa go ka inqiba sini o khata da nesi khuna ngom ti reborator u khiro idata ibe ti tsa se inflation le go ntwa gabe da gro ke yo mo da gro se ke global inflation tina IMF score project o ke global inflation e turu gremi 4.1% ni se ike go ndi kanto ba wa web 18 nqa on tinta cha e tsa se ra ke so ne di go inflation rate outlook na kara khanyo o ske mo central bank sa kwa di nga dira nkan kana ofa ne di ska reporate kara o khanyo abe go ikira o song khase go song khase ba wi test am sira inflation tswa go ya ga bengwe ka ka iron tingro e munda gro says ke stock of the national reserves go tisa 55.4 billion se go ai nga skin o bega bona go ma koro ha go import na o ba go ba go ra tsa ga marina da ke o ba go di marine kara ma tare ti ke mo ke sa nga tsa ma go bo ba auna oba kopti marina onza sege nampi apha nga reserve nan ona goro khang khangi khang khabi goro kona khabi dira tsaisa se tsom tsom ka kauski o destiny oba kho go the inflation rate thing e khaini se goro mo se nga tsas ga se ra qoba o ske mut bank of namibia sa tna ga tsini ne di masi ba ara e ngang ke tsaisa se ma khona saratina ntse ke oba kho go oba khopna gore e maji go taungwe ne petrol nanti tanna ga tsoba gore tsatsa ga sa ngwa go di inflation sa se ke tsaisa se to haitsim grand a ntse nngwe e yo nga di go di tanto ni kind sta mo nngwe a manga a ne dira go maroe
1: tsema e qotsi ono go ba gore re bo re de ke go a kind yo ga ame o mana go nhina ida ants tamaska yo ans ngani has mwase ina khosa se ma cucube kho iwai ina marina ra sing season o chobi tamaske ko rin karma
0: all the sene nego man unye reborate anganske ngaza kondi mi se restrictive monetary policy that tiran ngabasen ari sokro kho ko bang ai kara kongai ne siguro

0: पता है खाई ने मूत दम जैसे को रिटी के हैं तीन इसकी
1: हम्म,
0: अबे नेक्स्ट ये तू ही खा रखा को ना खो ebe sa ske bank of namibia sa nice cha ba go nice the banking act ga gore mi ma u vuyera go yo wae ke o tinga ndi quality a ni chate tightness ga then although sa tsikra u tsike although sa a depreciating asset depreciating asset di grand ka ba sen ne sit go store na kharo sa u tsi ana ti tung o ske nga kharo sti ka ni go ba go toa o ike nge go second hand ga ti kai se ga depreciate indi khase ikhayira nqa so sathi kuigra kuviyo samarisa titsikran ano ne khase ikhayini nqa sidi othi sathi kuyi chau khadile ka huse uza sahwe sathi kunqobi marisa matare wa saudi destiny auto ke kuri po para depreciate titsikra accounting kene nqa ke ora depreciating asset di o parte kra kwa nqa hadike pangde auto na parte no khuba inqama khuqa offsets ka matter wa hope main type na reposes ethi inqama khuqa se ngoba umpipe nqa ike matter eqa ngathi I contract noma because the quality of the asset it's deemed for a shorter period of time habe but when you look at the house umsats kra ke uske umsaisa appreciating asset umske needed ska khud ko sen qama khabe qama khuqa si tsi tsi ske umsatir tsi ske umsaiba parte bo si ike bangte ngadi I modasa wa khabi ke nes khanqi basen ma u destiny skara town instant things omsa goro goro go nqara ma da re nqa ka u di ka tshaba go o ikedinya ka ba u destiny sa tsa ka go ikedi I dire bang ti gira ke affordability affordability grant ba sen khatsi ba no bon pa ipa ngati ka 2 million omsa gra af beta ka o tsike to na ta zinza tsaka beta la skan zi 6000 sra beta ka no bon pa ipa urige bang affordability ra ke ne ku ga khap mai yo o khut ki ati din ngadi learning sa chi ka khu chi gra ko esa mari gra kho mai yo o tski sa cha ka kai ma da ba am sa ra wa ko I gra no ko chi gra kun ta du ka mi o tin ran sa u tri da do chi sen ko wa ti ra ka khu sa ra ka ma yo da ke ni ma wa du ti o tski a o tin ran chi sa chi ru ti mi ka ha be ta mi yo a tin ran sa madre ida ti wan ga se kai ti skola ta ti si sen no ma wado o da gidida ni mi yi o ku mo ka ho ai ba o ke na ba time value of money dra mi ho wan ra ta ga ne te tsu a ran di ge tu ip ma a re te ho ran di ga ne te tsu a ran di ge ka I as a re te ho ran di ga dai am sin da ko na di mi ban ho di jan to ting ge ka o yang ai bi ra ta ba ti ge ne te tsu a ran da o ro ai ba wa se ge di ya kha ba da ngo bo ko bu se mi re ka khro se da ge ko mi nga nga ba da ngo bo so om ski kai varte ba wa to na kurin causes na khabe audu in mai gi na after 20 years na gi kwa ma ti ndi faram tsira season o lan ki khon hina na khabe gi ma amza sats kra ngo bon pipe na gara ti kao ti disa khabe tske ni afford
1: ya qoza up to sep samde xa ngari nqa sicama sengiwachiche yase imrivo ready ina go khang I anqambe besa lokuru mayi nqada o habe cica ngona khuron ina itsa kwatsa sao ti mari nqa go timi o imkuroti o da kuroti tsidu kurumi an qaru masina da to go ba kan kan stimire
0: ke se ke gangan to testene
2: Good news for pensioners. Express Credit now offers loans to pensioners from selected registered pension funds. You qualify for a 5-month term loan of up to 32,000 Namibian dollars. Applying is simple. Just bring your ID or passport, proof of pension income such as your membership letter or latest fund statement and your last 3 months bank statements. Call 0819500500 or visit any Express Credit branch to find out if your pension fund qualifies. Express Credit, money when you need it.
3: Seqhawo koro hayron kira ma qa uqamish enqa saradisa kup seqan qabdi baraha amqam seqhire ida wapsi nga nubdi emu qaruden uwa koren arigam sadardaxis qamdisis kamang abdis arumay ma qaru ya kimi kainkomski a qa isa kuru nga nubdi tse nga nub ke qadi qaras hartab tse qadi kwasa ayin qwas qan nin hubdi nga ha qa daun qudi qaran qan wasin he Haras hartapsi

Kado ke se ke kan kan sti ida ke ne tse qang ai ai harami mari da ke aronic blessings ga sarang op an an di sa go nga ha go ro tsai tsu ta he ti wan wa ha om ari di ta ti da kan op op go wan ngai di so minga qong ga be da tsu wi kharen au ga di de wan ai ti i ba di da tsa ha go i au mari ya tsai tsi khai kao ti ha ha ni khiphi apta hu yoba ma ba wa um ari tira khore ba se khong ora kong o guni an an tira khome a kai tong ba ba chef ta song wa be au ba tere ke hu di si kam a guri ku ka kam ska mang ai di se arande se kin ni mona ta san di sing nani a tong an a kun ting an sabina ran o pau o ba chef ta song a be close king ari no wa sa tra tachi si un sta ba ho chi varang kos nani di ye ni ti ski soro san nani ir a be ni ra khong wai Ome herero, kainga kaisa tobi, tamkoro, kainga koro hum. Hustava kami. Salinding horas is a kainga kaisa tobi, haga kaisa, haga koro, kainga tu hus a kami. Kamque, langman avip. King out of the uniban amukaki kokoni. Oba truye balsari, ti amamarta. Ku kais. Ong awagis, tira di tomago e. Hagakansa go hagakansa di. Tam tomaran aukwinting an sabinaran oto. Ung oi kamque blangman avi proske. Haga filimoni. Kodenas naga chief cornerstone skir kebahu. Twandavis nasadr taxis any die. Uitomas pobis a kringa kreset tui, hung kringa kresa. Korotam tui kringa, ti maria. Sa kringa kreset tui. Hung kringa kringa. Kuisengani krisis eding kahum aroma kami. Tam kos renade harasis auris. Kengonas kamang aib disingovung aib kau kang yang ani. Mama sas Veronica alang ngusis harasiki isti. Kau pedusal harai nuah bepcin di tomaku i. Haga kuan nona tangasan haga kegi tuan tam norisan cing aku cing an sabinarang aku. Kam tus renade arasis trosking aring no sa der tahanisis na wa hut khaus tongo sis tai tus naga atas nani di ye harasin tin mo ben akondang an ani nom dom di ya harasisa khainga khaisa tui no na tui nani khoise koru khainga nani au si om toro harasisa khainga khaisa tui khaisa khainga koro koro tam tui nani sai din ka ho aroma a khami bare kam khois seli kam tais Tora George, kam kaipse Angelica ngho ko bisira di Thomas ki ngabe di masitam di si khaisen akurin kha. Kain au nganani ska man ip dis egyang ni. Tora haka toman koro tasan akun ting an sabinaran o tau. Owa ba skin ni tini kharu kharu soros ki hun ir ni tini khong awai tis ki khos. Un a seli kam kai si sen arin ngwa sa der taxis ai ni ra di he. Elop mis ker ke ba hut ka kap isaskar ai sip tai tuis ngaka. Glenda Shimbula sa kainga kaisa tui, hung kaisa kose. Haga koru kaisa koru makre tam kaisa kainga kaisa tui, hung nani hung. Kaisa haka kaisa hung nani nguna. Hung kaisa haka kaisa staba tinka hung. Aroma kami. Sida koha koes, Juliana Beauty Afrikaners ke, tam disi hung a guri kutha. Ay tam skadudurang ay kong nagi hang ni. Tam tomara tui akap koro tangasa ku tam tangasa ka tam maba tomara mama sa stada sap ting au konarang o tau. On owa ha, Beauty Juliana Afrikaners close ki sadar tak si tam disis kamang aip disay. Tani daring ha wako dia kan klude pkoda nas ngaka. Tani daring ha tai tuis ngakan o tam sip ay nira diye close king o tam sip ay ha dia kan klude pkoda nas ngaka. Uning abas nitin o tam sip ay nira karu karu si. Sibe. Eli klude sa kainga kaisa tui. Nona kainga tui. Tamaka kaisa nani. Gustav ovo seba kainga kaisa tui. Kaisa aga kaisa. Tamko se hun kaisa sa kami. Tamko se Maria Suarbo is mido a is midi ske. Nona disi kaisa ng akurin ka tam disi hun as kaitsap disi ngovun aip kao kang aiklam sa aiklok na kin onani. Uip na akong Jeremias o grup ting ong agi kong Sara Suarbo is padisti kam ntomaba. Nani kansan kegi kora tsin au konaran oto. Maria Suarbo is kloskin aring noa sa dar taksi na inghap kodenas naga slebi ni diye. Andi Maria sa kainga kaisa tui hung kainga nani koro hung kose kose. Ausi Marli sa kainga kaisa tui hung aga koro koro
ngani hunhus ai dinkakun aroma kamibare. Kamkwe Patrick Simon Jansep, Kialvani, Pukasi, Sparks Tugun Ansep Kidisikusin Akurinka, Utwasnagin Omni, On Awaki Kong Peter Jansep. Sikons Velamina Namakansi, Stira di Tomaba. Tam Kansa Kamabakon. Akunting Ansabina. Rang Oko. On our Patrick Simon Jansep Koskin Aring Noas at the Taknukos Imanung Haba Huniti. Mrs. Elizabeth Haman schoolus a trainer trace at three, Hunkor trainer, Hun and it trace at some. Mrs. Peter Matruas a trainer trace at three. Trisakoro, trace at three, Hun at some a kami. See that class at sit to a parent bird boy. Rufusy went to my clones to another bird boy, snagasting on like a comp Nicholas Cobury, Akarop to come up. Gengabe de Masihaga de Situin Akurinka, Tarong as Halex Burs, a Turus coming at the second on Uni. Rufusiki Mamma says Tamkans at a Tamahaka, Tui Thomas, Kaiki Thomas, Tuin Norisarui, Tam Uisaka. Horses Akunting and Sabina Oko. Rufus parent, but with Koskin Aring Noas at the Tatara Havisna, Gospel Mission Kerkebahutla Club. Gerard Godum Gendob, a cabip like Tuisna Kanirati. Pandis a trainer trace at three, Nani tweet tam trainer. Adus a trainer trace at three, Tamagatoi, Tam Hun trainer nona. Sisimonis a trainer trace at three, Nona trace a haga nani hus a kami. Don't sit class up Edison, no sip king nona, is it tam a good in Kahagas coming, I've disicked one davis, I don't nagging on money. Dada sub nona, Toman, no reason, Alquinting and Sabinaran Oko. Hosking Aring Noas at the Tarti Sion Strap or Chivarangosti Bahu, on our class of Edison Music Disanirati. Expand on Hawaii by Trainer Trisectory Nona Trainer Nona, Tritam, Trisa Quise. Jeron Kenko by Trainer Trisectory Hagahun, Trisa Hagahun, Nona Nonas Ai, Dinkahun Aroma, a Kamibari. Oba sepilo nga ba sep. Kengani di si korong a guriku tahuns kamang aip di se auchop nga kyang oni. On awa ke oma dinasasis nga ba sege isi oba falep nga ripsin di tomaba. Hun kansa di nona kansa kun a kwenting an sabin se auchop nga si barang otow. Oni oba skin netse nira karu karu he. Sam stans nga kansa srebeka sasis di omstaba. Siske Kos on wa oba sebilon nga ba septisen aring nga sa dar tak komdron ha ba hutha kaus munyanus tai twis nga ka outchop nga ni diye siging on wa ha sebilon nga ba sep on wa ki pa khir sasip ha kan ho bang unhui sa Kos ka kan ha serat van bai khanga khaisa tswi nona koro khaina nona koro nani nani khoida di khuro khanga khaisa tswi khaisa ga tam koro khaisa nani khanga sa iting ka hong aroma khami Kai kong Paul Sowar Bweb. Talakati obudi kengobung aib kauka. Kaisa disi tuing a kuring ka disi agang as kamang aib disi ngung twice aib kong kaging om oni. Tui aure kasab kasan oan a kwenting an sabinarang oto. Kai kong Paul Sowar Bweb close king aring nawa sa dertak Gospel Mission Ministries. Hwas. Ministries tayk twist ngagang hwas ay. Om sahu kwe sir niti ye. Oning abas ning oing hwas ay ni aib kong se. Nomdom Swarboy, Tanga Classic Tui, Hagahaga Tui, Nona Koro Kaisa Kosi, Deborah Swarbus, a Tanga Classic Tui, Haga Kaisa, Haga Tam, Nona Tanga Tam, T. Charles Josoba, Tanga Classic Tui, Nani Nona Haga, Hunkosi Tuitus, I think, Nakum Arma Kami, Don't say Kasa, Jan Lope, Omanasa Dugun Ansaip, Tam Dizinganing as Outmo Camp, Dizikosin Akuru Diziagan and Kurigia Nipe. Ke disituin as agaman aib diseng ngutwas aib kongkong mubung aib kalkagin omni. Tamkan sarak tuit tangasab akun sing ansabinarang.

tau. Ong wa ha chan lau. Ong mana sa proskin ari ngawa sa derta. Nung kwa si iman rong hawa ho ni rati ye. Kwa sa bese khil ti spore tsa nga kaisa tui tam koronani. Kwa se tsa nga ngani kaisa kwa sa aleda. Sa tsa nga kaisa tui tam tam ngani aga. Koro tam tsa nga se ting kakong aroma kamire. Kijk ons aan een richter, een paus. Ken je niet deze korong a guriku tahakas kamang aip disin aikams naging on oni? Tonga Christian, it's a lady a koma haradi tonga ge i. Tonga Christian. Au pusman ni. Sit ons lady an oktabe koma haradi tonga ge isa. Twin ui toma haga tansa gunona tansa di haga toman disi korong an norisan nani norisan di toman. Tuke ke tsoma tama ba tsoma reng a khontsing an tsabena reng o qau on wa ha ga itongus ana richter close king ari ngwa sa dirta tabe tausei St Peter's ami ke ba go khoise re di yeng wa ba di geneng o skose ra a itong martas dama di se tsainga khase tswi khase tam tam tswi a ga tsainga tam markasi o re ba tsainga khase tswi hun koro koro koro nana nani hun si sana sa tsainga khase tswi hun nona ha ga nona koro tam tswi ai a ding ka khong aroma a khami bari kham ko Rachel Moisha Ngaris Laura Rebecca Maria Ngaris si Manfred kham sip tos ki tam disi ko sing a gurin khak turus kam ai disi gin un uni Laura koro ta sa kun nuna ta sa din a kun sing an sa binarang o to Rachel Moisha Ngaris tos kin ari ngwa sa der ta kai kai spedis tang ha ba khoni diye kha kha ira ta ko sing ha ka Uning abas neti ni karu karu ese ama Angelica. Nawai ngaris omstaba. Kaga face to ira ba kainga kaisa tui. Nonang nonang nona. Koro ngani nona tui. Ushla mudani kainga kaisa tui. Kaisa aga tui. Ngani hun ngani nona sai. Tinka hun aroma kami. Kam kwe Richard Klassen ni Carlo si. Ong aki kongus Katrina mi kwe Klassen si. Wom Franz karikup tuap ke tam disi kusin akurin ka koros kamang aip disegin ani. Kwese tansa gu haga tansa di tui tuap au kwenting an sabi narang au tau. Richard Glass ni Trosking ari ngwa sa tertak pedes tang haba ho kai kais tang kakab uirap kai tuis nakani di ye. Unin oba skin ne tse. Mama sas om staba er tu ngona tam ngona staba ni ha. Dion Glass na tringa kaisa tui, tam tui, koro tui ngona aga kwese. Hana Glass na tringa kaisa tui, tam ngona ngani, ngona ngani, kwese ngona staba. Dinka hong aroma akamibare. Konte kansab Ernst Arnold Lope ngawbe ke hagas kamang ipdis ai usa khos tharip na feview seging umuni ngura bowlin si michael ngaw map thira di tonga ba ngiang ngwara ipke hosa stam tonga tam nori ton kansas kansab akunting ansabinarang okau Ernst Arnold ngawbe khosking ari ngwa sa dertak feviews ai Luther Shakir kept Codenas Matani D. Unin Abbas Nitini Hase. Wyclef now be by Tanga Kaisetui, Nona Hun, Kaisangani, Koro Hun Koros Ai, Dinkahun, Aroma, a Kamibari. Don't take Kansab, Joan Tommy Colmani, who read Kekoro Disikurukuka, Novun, I've caught not disikuring as Kaman, I've disengaged by Sagan Omoni, Tarasab, Nona Kansa, the two Kansab, Akunting Ansabinaran Otto, Host, On wa Joan Tommy Colmani diske kam disiung as kamang ai diseng nutos imanong ha ba ho ko sir ni ha sondag diske khobam so abasani diye kwa sa Joan Colman sa khainga khaisa tui hun khaisa tui tui khainga khainga khaisa kai tong ngap David Colman a khainga khaisa tui hun koro tui ngani khainga ngona tui chi kwa sa paukil kam beri ba ba khainga khaisa tui kam kam tui koro ha ka tui koro sai ading ka khun aroma a khami bari Nang usip nga sking huang karisa nitsis aroma skutong wang oguding ang andigo a. Taibsi kai kaba wa om aridira toriba si.

wangaye kancane kondi nqaqaro machirida ayiqo onqaka imisteri valem ngwebe onqaka imisteri valem ngwebe dinghoba ngcinghuye ayiske sonda tsicam dishicwe ngase ngqaqwa kanidi ye qhare ncane omkhayindani ngqaqwa isinqaka xaxhaus ushla ngwebe siqhode nasinqaka anqa mepna arigem sadir tsiking ipti khos khautang ngcinsi abasang uya hu isa hu omstaba onkhayindani ngqaqwa isinqaka ni ha Constance yang hwebe sa tsenga khise tswi nona khise khose tam tam khose koro tsenga khise tswi nona khise khose tam tam khose koro sai tinka hun arma khami yalvik vinstan uirap yalvik vinstan uirap di khanin jo go kho khanye ipking anistan ngaya disikusing ahun disikhiseng ang ekori disikusing ahun disikhiseng ang ekori ngaya ap Pietrus tsusi ba khamire tsenga khise tswi ngani hu haga khise ngani khainga khise tswi ngani hu haga khise ngani saip to go ba khamire ekti khanim kha kaeng arisa umwa siske nesa o ba ike qwiyoman oms ai ogokuyus ai go ha o ba ike qwiyoman oms ai ogokuyus ai go ha qwiyom khani kha khumu tam khaibe Orese. Khamuha, tauha. Tabwe. Komor. Ogume. Havi aise hane. Si saning aukun gira an ane. Bruce bilona kainga kaisetui. Nani koro hung kusinguna kaisa kaina. Kainga kaisetui. Nani koro hung kusinguna. Kaisa kaina. Nomdom sebiba kainga kaisetui. Nani nona, hagan nani kaisa. Tainga kaisa tui nani nona, hagan nani kaisa. Brur Joseph, tainga kaisa tui, kaisa nona. Kuise tainga, korokoro hum. Tainga kaisa tui, kaisa nona. Kuise tainga, korokoro hum. Oba kikaitus hada, Christina Huagus, Apulus case, omstava korea haptamigo, ha. Oba kikaitus hada, Christina Huagus, come up and aga Apulus is omstava korea haptamigo, ha. Ning oba kaging hoop and have a sing, alconering and he. Ertu kose ngona kainga von bach kani ngai kia oma adas omstaba. Au kona ngungusa ni uwa. Kasa si aroma airin apuwa lasa kainga kaisa tui. Ngona

kabe sincarin uiran wandang angani qobams qobaski sondag tinira ha qobams qobaski sondag haga ir paulus qobasi qakwisnakani diye qasa sib aroma erben harasi baqami qasa sib aroma erben harasi baqami kaitos katrina khoe damaro ngawucabasis omsai ige sadrak tsicam disisenqunqusa xamir qabeni ha kaitos katrina khoe damaro ngawucabasis omsai ge arinqwa sadrak xamir nqunqusa niti yekhwanda besina abudavili ngawucabase bachayinqa xaise cwi xaisa tsam chayinqa xaisa cwi xaisa tsam chayinqa tsam khoise khusinqani chayinqa xaise cwi xaisa tsam chayinqa tsam khoise khusinqani Diakonas Kerulan Chibanga sa chayinqa xaise cwi tsam nqani xaisa nqona koro haka khoise chayinqa xaise cwi tsam nqani xaisa nqona koro haka khoise sating qarung aroma axhami bare evesir tsam kai kerkep anin vaik nqonaptin vaik triptina arigam sadarta haka ir kerkep tabasin haure nga kerkep tabasose au pep kirima qasa au pep kirima qas nga tabasin haure vaik nqonapti khona kai kerkep tina nomdom khari ba khainga khaisa tuwi haga haga nqani haga khaisa khainga tam khainga khaisa tuwi haga haga nqani haga khaisa khainga tam vaik nqonap kai kerkep khon au pep kirima qabe dusin hau arigam sadarta tsis ai Obai yagi kai khaise ha in aroma ige arigam sater tak tam ir katrina ruinasis omstaba nusa nira ha kai khais nga ruinasi ai se tipi der si karisin akon nga hang abab aroma akon ging arigam tam ir nusa ni uma rosalia taro isa khainga khaise tuwi nani khosi khainga tam khainga haga nani khainga khaise tuwi nani khosi khainga tam khainga haga nani pobi karise sa khainga khaise tuwi Hungani haga, kaisa haga hungani. Kainga kaisa tobi. Hungani haga, kaisa haga hungani. Ana marisa kainga kaisa tobi. Nona hung haga, kainga koro, kainga nona. Kainga kaisa tobi, nona hung haga, kainga koro, kainga nona. Sai, dinga hung aroma kami. Ong awake oma Maria Alcox Township kitsarahai bising ababaku ha. Ong awake oma Maria Alcox Township kitsarahai bising ababaku ha. Wang akundang ang ani. Anti ingkret alkok sa kainga kaisa tui. Nani kaisa kaisa tam nona, kaisa nona. Kainga kaisa tui. Nani kaisa kaisa tam nona, kaisa nona. Fransa kainga kaisa tui. Have you guessed kainga kaisa koro? Kaisa kainga hum, haga kuse kuse haga. Kainga kaisa koro. Kaisa kainga hum, haga kuse kuse haga sai. A kamibari. Karibip na regi kari sa si kamarini sang ay dani tuwi kasira uwa. Karibip na regi kamarini sang ay aromara uwa. Kaya nga kaisa tuwi haga hun hun, kaisa nga ni ngona haga. Kaya nga kaisa tuwi haga hun hun, kaisa nga ni ngona haga. Kaya nga kaisa tuwi ngona kuisi nga ni, tam tam kuisi kainga. Kaya nga kaisa tuwi ngona kuisi nga ni, tam tam kuisi kainga kwa sa ikamire. Nang usip na regi sarang ang anhong am, sinagong am am, kaya nga ay pa.

mang o zibunda kuza hero na mang wa netika mkarabti nguna ngama bahu arakna yi karabti mire kao do se rege saradi sa gubunga kwa amkase netika mfrais ay freda cheske tsi DC kwese ngaske kama ngaipti sa sarado hoba kwa yi karabti mire tsi kore kare ture saradi sa gubunga kamkwen sa gubunga kamkwen kwa apti drami se tida usilishta ka marisa daina tai Mabadu ha daim kadura hosen marita Frida chesa kairo igea Neko ba dagin haip ti saup chin ngara hosen se igee Tirege ama beras nga Ngai se ana kwen kakura kao Kwe hina rama netisikit ngairo ha Angadi ko igee kai 13 degrees Celsius disgrang ay tamsa nete ne au ni simi bade ore grang ha saruda ba madira klausen optin lan optin di ma si ba sai des kwena uita madua ha dua saruda ba igen abi khan nga no kuru khan nga khairo nga ne Cape Town ni di vibe ngai rama nga se I masip ke saruda bara hon a sensei king la springbok hadidi masip kira klausen saruda ba springbok hadi nga Cape Town ha Upington han di vibe ai de kira saruda tap e hon a se ge ama bekhas na madi saruda ba a khaiba ditska kwetsa mi se ba ra hon ai ne vekep nga khoge ngwadre I mi bade mani cam cam cam hus na mari dura ngai ngai sen Nidi grang hayo. Huris ape quena, Marisa, Dina died, see, Maritatesa, Dain Kaduha, Dina Durati, Dain Kadurang, Aha Usen, see, Maritang up tea, Nanuba did a dee, Ting Horicaridurisarutina

Dice coro ainda mato chida no roba core o hanguena charisi au kativa hamutumuas ke gronganga scold one naba kain kaiti han kaiti na o had ma kaisa atau dokter kaiwa o hanguena charisi aus kativa hamutumuas ke gromi kwan skol kwan ga kai ha kai an kai bagra umhao o ti skol ka kai kutina onge ko sa se academy se kai se ni kai si sen kani tong ui dis ke ngai kro tong tong ka ngadi se di ko madra di kro kai ngup ai iske nesa kara ganga ku akuru aun ke season are ngau ko amai en a drunk driving season assessment and law enforcement campaign sa hinani ko han hab ai nga nga se isa ngedi campaign ske khoroti nama si skrek kubu kubu sen uhuna season hasen maris ngasa niko ngase ge e ngas ngai ge a arosenra hukudi tui arosenra angudi tui ngadi isera udu tsuki tana aroma basa saradi nama biap di tau ku e kui di ge ngaira nguri e se ge e Hello over there, Digramia. Always connected. Keep up the vibe. It's giving Friday mood. Lady Funaki from Atas, Digramia. Okay. Okay, gan gans. I'm Jasen. Arma.

tax return ku xaka maqa tracing systems itaza tsangchan aroma namrazi kuru ngwasi qanqanqa qwinqathi miqe eqondi ke dia ngari e systems adi unusinqa nongqasa ike ngcixo wanqudi ngari tena noko baqhawu ha ngisho kuru noko ba mingari e aba aros naskinira ma am in qhawu qhawunqara ha si si khaziku xakuthina uqhayi idas a chichazo emunqa ngari xwe mari matare andi xunse xabe kwa andi xwe de sinqasa qhayza xaqa inqari xi qhawu noko ba kuru xwe mari matare ana inqina in taqad ma ha qhayza ngari pay certificate ku ngaka ngawsa ngari qhasa siku ngai indi sisen ma onga maqa amaga nungaza nqina kuru qana in qoqa sichuza hi ngari i aqwe marin here ina hu qa inqana anqhanu qhayza nqhanu isipti berosho kuru enqhonis enqhomisendi ngari kyanqabe uwe e ngari i aqora qadi charisi nqanqa qhiku khadi ngade dihe kamega corasti masiku qhamibe anozibdimiko baba aus victor victoria angos chogromi ngene ya

xukudi sina qhoqa inxaxoba imunxame nqali I xawupni qaha uwe qhayiza yani qhanqaza maba qhano sibacucha qaro mathi qhano sibdi season khasikunqa libya apti acabi qhano apti qa inxaredi jokro hogu abe xuku anxabe uwe qhayiza kahon xaba nqonga president si parliament sinxwedi ni unhay sa xhayisa qhandi qa parliament sti tananti president sinxabe manqan sti cabi nxabe manqan qhano apti sti nge hawa nquri bakuru nqa nqa di xabe xuku nqambe I nqa di I libya apti kahon xaba qhoye nga ma qhoni kus qaro ma inxumisen sti qhano xaba am am he olibra qhuhan aba chaabdi afrika abdi ngqabki cela se quma ranqwa nqaba iye camqwa dizithi dicincanqa ngurupna ngam nados khamata ha se kahun abdi qaqwi ab muammar kadafi ba unqa scout nqaba go nqaba go ye nqanhuba tsora ha nqaba I un khanqanqaza nqhano banqabdi dana berodo dana astribolis nqwa se chiqaba inqwa chaabdi manqora nqhano nqaba nqabdi singa bengazi sithi tobrook sahura dana nqwize bengazi na parliament sithi mikubaba ab aquila sala chi president sincaba nqan sithi dana mohammed el menfib chi chaba inqwa nqhano abdi sithi qaqwi ab Mohammed Takala Hagu Hagu Je Tripolis na Chukuru Mingari Ngudi Ngari Jindra Dijung As Khan Kwaab Dis Kam Odi Chi Kam Dijung An Group Dis A Unhae De UN Sti Beros Mung Am Skwekha Nga Weep Hogu Arumas Ocha De Anzas Chukuru Mi Orodo Ma Ye Kwese Dizi Kwen Nga Nang Owa Chit Nga Dis Kam An Odi Chka Nga Zana Kaya Zase Nga Zase Kora Nguiz Na Kora Nga Ipka Chan Kaya Nigeria Abdi Kwa Di Kwa Nga Borno Karib Nga ngadi in ayb di koran uzin zahu yin obdi kumaba kaitap di chotwa nga ye a chotwa ti hun disi hakan aza hu ye a chotwa ti in obeha yin laba hun wa disi kreza ke disi na ha yigure gire nuri ye oho chas yukuru noko ba mi ngadi ikka in are di ngadi ki kreza zin ay kodi kreza na ha ti ratu chan anu akamira sin na kreza kanup di kan nas ta nga beros yukuru mi ngan disi nan ammal jun nambi ab tolar kuji all chas ka mung amme ha marisi kai za huja kan nas agasi on usib din aram oas aroma mai khabe gino kuban aro sen rasi kriza kazi ba ngadi I ay ba kai chin ay kos di ba si usi ngonka kaip ke en agam kubas di ministeri nga ba ngona gurundi koms karaba kwa kui ay en agam president di yun suk yoli din hop ka kain aresa se hiya tam wa di sti tam di sakan an group di ba en agam minister kim yong yoni ogu ye hoga ya khoba me khoba sti qaza sina an an kan kha kharu aroma aba yi gire ko chen oizen man sat am aresa on na dan in is aroma ari in hoindi din wa kaun agazin ya yoni khara kaw teren aroma en agam president yi gire tom tom kaw chimin ari in hoindi di disadi ngadi gen aroma cam o di chigam di jakan ang group di wazor na yi ngadi I khawa zi nganu maza akka ha uwe kaisa yang obe kha nani kamandi aptuba je ha ise ngaba yi nganu guru on ana khawsi ngusti o min ngaba atu kha se ti ngadi I on o sip di dan haro san oza se ngu nga se yuni gi ngan aba hukko na je uwe nganu ba cing ngana chance di tu chance ai kemigin abdin harib a kiran habin min khain hanud man kaupna ari intelligence ti maisan ti isigan oha us aroma yagi oisan nan swan narasti a ina unity hundi din hokan agazin din habin min khast din hop a ari in hop decision on ye kiran kaup karin abdi korogurin koms taraba to e kaiza khabege ari e kom abdi korakta on nanan ba ona gurin di koms tarab tuba kya koi a ngilagilang mwan amzikuti kaungin ra chesh tuning mwana ungiriga kaisa mis ingo wazen.

ka nedi e institusi kun nga kunga iske nesa necam huka nga stina di ikinga iranguriye. Nekwenge koro tedi di sarisa sariha. Ko sariha I ame netesikose dizingu tisikose ngast netesikose iske nesa di gira. Abanguriye se ike ngababke koro commissioner general Rafael Tuhafeni bin Ansnagro, Deputy Commissioner General Sem Shalulangep, Abagromi, Nedi Isisen Aretige, Hanghasa, Tisariske, Hanghasa Go, was a ticketing mass, Assistant Areba, Tinadi Ise Kahuse Kwaha, Assistant Arab, Ninkam Hugadi, Correctional and Wabadi, Nadi, Kinkis Aroma, Di Ikera, Muriese Ike. Sarade minister Thomas diske gro kuna kan inta toho pa school ku aising om minister Thomas dis senet Steen Kamps si ngay ministries ke gro mi inta kuna madi ise school ku ais school ku ugasing om swai kuna uabas din ansna di grami Ministries ke grotasa kay National Assemblies nga gromai se I kovang is ngaw ministers Senate Steen Kamps din ang nga maske ni sisa ngunang I seguha I parliament nga iske parliament housing nga tida mire have you okay to do it now do fry skin no Mungkin masih half ko anak pero neske nesisa nevekep ngay guro ngay noriye se inge kung na guro si school ko ay di ay sing om so anarang hindi ko na wapa se kosa se turut ko bidi turut ko bisti harad aks ti mati isi hankanam sindin nesisa ako kabam sa ino ay Kangha kurip aroma iske nesa. Ministry serami tan toko bakong na school ku ising omre tama si skre school ku ising omre. Ministry iske gomi school ku keno ko ba ma amsa. Auna kanam sensing habega ko sa si madi ito na kwadras aroma iskeneza si ike ngan habego isina kwade amasa digerami ko kani si ide nedi I kwadras ta amguse kunga si ikaisa diger Abang murai terus, kahang habis air lagi. No kau paling ngau. Ministry saku madis dah minta ni di kanam sendi. Nanti ngami be iskene saku gen kuna. Ministry sken no kau bagurong aro. Grade seven, grad sevens hong inkubis di tuan. Ngan ge. Rang han ngai in grade eight aroma. Kau kurip aroma. Ngai indah kas kolku ai. Kanam sendiri. Tis na ike ngay kurung nguri ya si ike e. Nisisa nga kabi skol ku ni ha si skre iyo grade 8 on gini ngaba kanam sendiri di ike ngay kuro ngaba nguri ya si ike e. Mange kao do koko dan si skre iyo o ha huwaro na informanting huang hanip iske nesa. Ngabas na rige kurung ning huwaro emu kawe I've the code of Wiki, Fraiski, Ada. Or in my Nazi, or could I grow? Oh, Saturday, Gustna, Gauri.

0: kra.
1: Ai mana khosili.
0: Madite.
1: Ai ngami ndore.
0: Ai ikea.
1: And haka ka di madeo.
0: Madigosa.
1: Haka sa nomor 4 sao.
0: Okay, nomor 4. Okay, kira koro re. Nomor 4 kira tingi. Namabi apnga it's a ma cam desert kaho.
1: Okay, namabi kalahari.
0: Namibi itzi kalahari desert ka. Are you sure?
1: Iyo.
0: Okay, dare kode.
1: Oh, thank you. Ah, dare kode maafatere.
0: Tago sudugo. Iyo, di kom kazemi. Kan gans tida mire di gromiske.
1: Okay, thank you. Kapa dani piyakta.
0: Okay, mama. Kan gans. Bye-bye.

Agoro hengera hamang awase ngai ge karapti kor irsa husa freida tsigam karago ti ida kain karap kain karap kain karapti mak tube kawe wa in wa mire ko sa sene kama pa ikwa kama kasan ti angaring ift drami se iso pe da mang ano kor ir freske chalan ifke ngkon kira ngaring wa e ngikon ke ngai kama ko arma di kan arma hazira ngaring wa se ti amazing honoro se ningari ngikon ge uka hi freske tingira an e netrege mood ningaring o ase e d o e khare ka maqhubu akho re se se e inge ncinkhona thi ke amase abexuba itsikara khona thi ngam leke di kai khangiba nem ai bekini atomza khona o ane ai bekini handi spaza khona o ane ai bekini ngabe ncuze khona o ai da no chap ai sore sinwa hina se kha uga qwenqa riske ha a e ncinkhona ke deke dog o yara ka nqariyo ang isirang nari tidi ka kanyi pati kabe ida huan ay tini tidi kira fry o ida ke kasi tidi kira ne san ay ti kwa patske kakasi si soro sira sira hon a tiki kato ko bang o isa mati iyo mana tisa ko tira fry atis ka season ti ama season tara nukon season tama ha o habe ra tao am ti ay tse korobe kubu am nebat kubu am no ba kubu am ngikon ke ibai ngikon ke wa fege ba titsa ti no ho ba ibai ta maha o habe tan ai tawari ko ba da a ngikon ke ko sen ti ai ha tira cuida ni lei le di ko ngo ba ipan le di ko khona ha ina le di cuida ni lei tingeng ngo na mitsi kwa ngzen aba u ya ngiska ko ha fege ba ra kan ngara yo titsa abobtsindimo okhane kosikumu amazera xuqqase ntine khubira sinqaqa uqira ngadawamsa qhoba ambati ugedang umsendiqida nemithi anqari wara kwenqa aroma

Nuko en honaro sera season qong ka inqare go qari inqare go ka inqare tse ne ka mabai IT tse di qabara inqang gabe matits niti qhab ka nyo ora ne ncom ka tsang abeng abeske tsi tqhoma nya se sende ke go ge mar qaba qai qai ngari ware ngari tsnis inqa Adi sa dramisa outfit check, oroga check, una check, tidara di me uri kanyida gao. Kami senda garao, o kaba, sizana hutsi ni ngari, inga uruisa kore, leko wa, teza ma, sore, uruisa koka, ngari tinti inga, itani ba ngari ti, ma ti, kai hup es, ngazi kweka, honko gege dabu, amzira ngam hama, lang aku ngaran ngoro to huge, lang wala da toho ba koka, si agar aku kwen chala ra kwen uga masip ta ma kwen kenga si aku na unha kwen hei ne basko si kuri ke adade di si korong anga ni kuba si tike no kuba di si korong anga ni ba ma tari tuwa ting apa ni kang si lang wala ngan ding ha si kowe ko si kang ure tau kara si sen ukun ngas karma akira wang akuba ha kosa si nidi ka freida oreging uko uke agar akabe ma aku Tigara sang, I claim you conduct a cow, taking quits, I teach, and then or I say it out. Neither I see, I'm saying up, thinking look on the right eye. See, Regia, Regia, my teach me, sir, having my landing now, I ha, go suddenly, digger a sang, I hear you. Ting or as a dohoba, or a sangariting, or as a wadi could again, my click of a quay wire, or ever say, Corogazip, and in cleaning up a hurry. Tarina tsang a roma mabatsa ho ma sensang aba korogo se pngani tsang up ai abe maroi nge tao ngora sa septi tsing abe maroi ka iskineza korogo se an ngani tsang up ai ngaba ngare fry skate lege an ngari ngati drami o ngaxo ngaxulu ka babane ngawo se icamo ka mbara ngadi sa se xarising hamantsi wa nga e ga se ngaxo nga ran ngawo se iswawe ira ke tsulu ka maba aba korogo se ngani tsang up ai Makari. San lab nga aroma tarna dun awe kuyang mabatsta homa sen ne san aba di makari. Ngukan kira tkana. Ngukan kira tkana. Ngukan ke freidak se di gamiyo. Ane ba eros isi pok tuwa tsi. Maba komentams ane gunitas. Maba rasing tsi son dak di gamiyo ngay flight di pok tuwa kunge. Si sang arba ha e kwets kumo omno itse khaba sa sa se already tingira e khobi e sang ap de already singira khobi tingi konara ngari aw han wan khanau ha ma kengkang sen tse khaba sona tse de karamio a comment comes de ani kuni qasta e ngari uwe ani kuni sing owa khana uwe tsi khaba khaba atoms enyo uwe tsi oske sang aba go qaro ke kwena gabeng nai wan wan ke ha ngukon ke dau kara season ngukon ke uri kuni di ngabara ngawang ngukon ke anin kuni de iran owa sei ke ngari ukhun ke hastu sei ngari ukhun ke hastu za e se da do wa kwedo kan ka ha kan san ai tuba khore baro ngari ra kwenun as aruma ango da ga doch nisi nisi na geng ango ngari au keng ting ram khasi ba uma ngari sa ora ko yeng anyu ding ram khasi ba uma sa tsi ni ri geng ngari sa au tsu zeng tsi sa ni ra go ma tare khasa ngo tsini tsi geng ngari au bang da ka ka ma ne bang an aba bang ere am ore ya pesa khit man ku tsin ge kwa e pesa khit But I go again, a cabin nippers, a hater quag or two gaga, and a bagan, a re auntie. My passes a single one now, Mare. E. Cohara Gamarigo Kilona, my hand one geha. Tip getting a ra queen, my eh, and about tinga, then there's nothing, and he's a noya habe, Traisa, Ansa, Marie Tati, Top, and he's a great man, one wana in gay. Marisa Rocunani, Mingaba, Oga. Sida din karam khazi ba tu gengwa. Khu geng an aba ba khu netet ko sa tut no. Ti laira. E laira nau. Ngari go ba nyange tin tin o gong ai ba hung ot no re am. Spudi ge 120 se ko ko. Re am tin khwa ti khabap ko. Fo na khu ye khabap

letinye tithi kuxaba nqere amthithi ke do tira nqaye sinqhasa ithi 120s eqhweko khabe ilanqana wona nqari saura kwede tina nqari awu etina ave mare nqari nqari tike nqari abanqepta minqo yi cela nebadala rosa nqa urod mithi lebanqosa qosi simathi qweqqathe tavel roba u tixaba kwa qereha khabe dramita athi nqari nqari tskauta atskauta nqari di tsitske kwa sathi na urod ngwatma ngawetha onqothi ngwa khabe tsanqam ne nqari go khwepne kinqa khwedani dis kitab kini aski ono na da do ba matare dra khabe e matare da gira nqari sawo aunting gira matare ncinda ncin awu amthi qharise matare khabe ncinda ncin abe ge wa sa mari dra matare titske sats nqari sawo ra khwetsina mi khu e umha matare tsta wa sa mari stats ta ma titsi mi khu e umha nqari sawo afka ncane khu e tit mai otsi mi ngaba se itin abe mase khu e da ncane wana oqa oqamba u abe mangoti cudana inqi ne testika maqami koro kwese phangani cenqa ay ngaba ngahare san ngaba mabatsa ho masen di ngahare ida ngaco qa fries kitsi san sase o gabe ngase hawo khare di grasi mi o ida haron kwas nang o tsara tsiko tar nara etsi khai ke ko i khai ike ko hey kwasi so de ne clicksi ke qhayise ke de sina mbe phela ke ra cam cam cam ra ncam sna ske ha nga ncam sra ke de amba sna tsire ke no nga mi ku tik cam tira mi tsi gra cam tsotswa qhayi igogo inye qhayi igogo di kura ke ra mi tsira ke nqi sra de qoru nqa ba nqa tsna tsop nqa le se am cam se e qap tsi nqa no de am qoru di ari ka msa da tatse aroma madi ira pausen sa habe koro gosep nga hadre nga hadure san ay qaruma taret abe qo yama batsta ho nga sen san ba nga kan di has tru sei ose destiny has tru sei ne ra ba mar mari tsne di habe koro gosep ani chenqa ba inqa ba nga hare ti ba san stika ga gera ting ti da chuita ne nga sei ti da chu dera tsu no nga sei ti ta chuita ma ga inqa wa ti da chu da ne tsu onwe ma wa da re ding nga ma

0: Gengrap. Gengrami dure.
1: Gengrap mo dure pero.
0: Ah, gay ra go charos.
1: Eh, hap ke.
0: Ha, gay gay ba.
1: Hap ke, hap ke. Ora ka ma kai ba gu ke khini bi ya.
0: Turi ha se go no khwa.
1: Turi ha se ge.
0: Ah, ta. Man ka ni twa hwe.
1: Kai sa ma sa ke mo mara gambe za go we.
0: Eh. Okay, nga ba tsuya tsuma epna.
1: Ah, tsuma epna ke no ga.
0: Ah, okay. Ngarira go ni aroma tsui abe masa madare.
1: Mari lo kramen.
0: Ngarira go ni aroma ta ngora sa se tsui abe masa madare.
1: Ah, ada do, nga pela re ke abe mas kwa da gini ma. Ah, ah sing ngari. Ngase ngasa nga ba kai tsuma barati.
0: Mm.
1: Yo ga ke kwen tin ke ah wa khong wa ro ti ke mutni. Sabusen kamro na ni khabrize.
0: Mm.
1: Ato sabusen kamna ta khabre ko ngai drive ai ap ma ko usa ore. Lessons ka. Lessons
0: amwa. Mm, paits ke ko di.
1: Eh.
0: Waris ke ka ngo ke di.
1: Kabe khaba di ba khaba wa ko ngele sabusen kamma ka di ka yo ke. Ah, se u dos. Made di khaba mga di la zuka khaba mi ku.
0: Ero nqanqa.
1: Ah, so ke da dog ngwezen ko ngi ani.
0: Kan gans.
1: Okay.
0: Ka ingo. Hmm. Ya. Kon ke hana pai ha, kida ko. Oho. Ya, nandeles. Nandeles ke pai ha hana. Mm, kon ke pai ati sikurang askuna ibai ne fegeba. Tam de sikuna ibai tike de sirat

0: Agoroga se ngani chenga ay ngaba ngahare san ngay pnga orma mabat sa home asin chi ilakiran housei aujara lupke ne ba mang waha uga alisa udo tugetan dahang kabe kina sa ay ba as sa udo tugetan nara orma si asin maris ngay dagang nising kwaga o giniiro fun anat ki koiga a tigara koe tanisen ora puruka tiye nga sen abat kara ara koe ko ike koe tai para ho ora ma pa nga a nga tai ba koe sa tai para ho tiske ti nga koe kom ma tsa ho tina ne min ti se i kengara kengara mi dore
1: Kleinkaras, Ausi Veronika.
0: Ah, how are you doing?
1: I'm good. I'm fine. How are you?
0: I'm good. How are you?
1: I'm good.
0: Ah, okay. Seb ke sang nga ba nga ba?
1: Ni sang nga ro ba ke ni ba khali ro se haro du.
0: He, maru go tsain da ba madira tausen.
1: Me go au si han da op ke hora ka se. In go tram i de ma i ngora sa ro go i.
0: Hmm.
1: Kha bira ke khali ro se ne tama na ra kho ke go buta ra ke ngari go ra mi ro tsa wa ma au si han.
0: Hmm.
1: Ne ba khuda ke mon sa khu ke wa a jump start si ra ke ngai tram kai go ka ai pa ki ma. Khau si ke ngun kap sma ka. Tiga je kai kwega usa khosi karasi ya gamro nga je kho je karibe nga gira ja hian nanu sa khwa se gen abi ige ni sa baki bara kuma tira gira mi kuma go baki ket mi tira nga u tira si kai mai du sira gen nai o ka mister kai kai go no ba kai nga ri re sabo mo ne ya kho men kwa da na dira mi ora mi o gen sa ne mi sirin mi sa ma pya o ka ya sin sa kong nga okay Abara mi ne kanya ama se kanya ngali kai kai pe ne ba kanya di mi. Sira ke nai khabara sin wa. Ego ausian e gara ke kanyro ba unu chin nai ke khwa ba kai kwesa. Ti ke kwese a kam sira ka si de magara iyo o. Ko e da ke go khu ke nai ko le san ti khuro na khu ngi ba sen de dira ka sa ke to a go di.
0: Mm.
1: Ti ra ke ni sira nga ke ro sa khwa ti ama se ke kui o do kna. Ba ke kna.
0: Mm.
1: Ya ke khaba ego nanus ken abira sa ti kai kwe ke da kui ra.
0: Hello.
1: See that again like Habasi no that you get it. Kwa di. Naske Ama Besna Kari Yetu Ahu it out by and Lariqu has a tea.
0: So Narisa gaping me can you and Lariqu kiddy?
1: Narisa gave Mr. Margaita Citra, Taubahuta, Quatitra, no, Terami, Uraga Sekayan Lariok in the body.
0: Dota, dear.

0: amase amase kan hiran dari si ani koro kali dosen kan ro tu sei umai dira mitira ya
1: ko wa kam ga gere ah madi
0: wa kam ka ge kam na ge gane kusa ko za ko gere wa hia
1: man usa ko sna za
0: si da ge de si za amase o ga nja sna da ge si o ge mi hi tira ge ne ba kusa iben gutta man agam tara kun amase ko sa ko ma sa miti ge ko ka ko ge tora sei ge kama na kosa amase danda kaise a ko kosa
1: ya
0: ada tokhba kuma tare haikirta sina madikho nei daran wa khaisa si khuga si gao da gira khain ai khabe nari on sina tokhba kuma tare sina nan aroba nai ambu se da wata khai ai ni si se wa ada di ata ofke ko ba se na se nari re
1: kan kan sto
0: na ke di da ni mi sakai kan kan sto ba yeso
1: kan kan smin kap karm ya ege ngai khais khapke kanza ba gurqam ci qwi qwi ya qwi dira qasna lang an ngarisa o au e unwa aram khazi phabe ipkara ngarira kho ba a o o ke nqa ko ba tsai ba ngwa urama ba hota o ncisi da go neda go ngari thotswa timu na u ngo sa ngari a ke ne ba ni wa gona go ngama ntwa ba amandala go okay ha mi qari o mskara ika no go ba khoe hai e tira go tsi okay so ni zida kin ngari qa eh xa dira danisen tits kan ngari ngari ngari tip kunqan uza qosi ke gabe khuya mats ka on di khona le uthuluku thuluku thuluku uri qonwathi amasi eh sabusen qamna tits kan ngari yaba mon kun ngari yaptika ne ba cuba qam kan om ngaqo tsi mar qam ka mar qam qam tiko nqa wathi nqam eh nqa ipkiti kain garap
2: kain
1: garap kain gamin dora
2: haan ta kya tu
1: ee haap kya
2: ai haap kya tu
1: ham ee
2: sore ro singe tramra kharo no sida ama tu
1: ee tu
2: ee no ko bege khaima ma ha bin ai ni ne ka te khaima
1: ah okay
2: ee ko ge to ma di ko sore tu
1: ee e kha kai ra ko do
2: ah sa please to tangi
1: ne
2: haan kya e ka tani ma ge da wari ah odaguru miske ngari auga nekro hiri maske feralne kham kweku chingasa ste kawonga ngari ske ngaba khore a khiti ngadu ba mise sabusen kamang ti uzago ske ha ha biyong asa ti kwese ha biyong aske sto pitching yang ha biyo sabusen kamitting yang ha biyo sap hiara kati si uja ngathi ang ha biha wan satke ko ta sige ita mi ba utre ti satke rang ama tira nga ba khun aiga nga ba khus ke le ka ka wonga se tasa oda goro mis ke ti kwe goe skaif ke ne ke kuru e khabeng ai thai sputi 120 di mi ai as I believe 120 skus a kwe ke ama se kara ka koni saus kra o oike on khalek nani ing so it was I begin na so khuna khayi ha ige ge on khalek na ma det was baie weinig kai seken roi ni ti ge kai sia ka wonga le tenzi den ama singi avan ok ko ben uba pate ge nana itlang ama ti of global audio coming yang ama ti yes ni ti dau bilang wa ti mon kwa ka bo ge kai bi ono na ono skati no o bin ara tregia sera don khuske khoge ada winga sound ti sabusen kami mai sabusen kami ada yara na a ti daga a ada udu na khuto o ngadi pa ko e ko ku na ku ka ha ti ngari wi o da ke ta o ku ai o ka ni ti on khale kan tsani ni toro toro ti pu da ke ta ko kom ne ba ku
1: ya o ya ko sa ha bu yo sa bu sen ka me hina nga ha ru ko kom ka ma ha bu yo di ko mi ka u ru chi pa sa ts ne ra ka ti amats ke sa ti an ne ri ko kwenti o m ding ka ra ma kha si ma ts ke ta ni ya ti gabe ngang a ro tsui ba tsaire han ama se kai tsara tsara se ba nwa go ke sa bo seng tsame go e ptita ne seng tsousa ra go ba ra tsara tsara nga go re mi kama ne ba ni ngo sa se e sa bo seng tsame ka tsai so ro sna ora ama se nga le sa tsa o pina pta tani sen kama tani sen titsa nga ntam nan ka se nga ho tske tyo ro ske eh, ah, komadu. mata rich kung awesome marisa niya siya tiki ng mga gayon. Oros ting hon ko pirang kawan ni siya. Kini siya mam ni kuya ay uma. O gan ang ababa ko kumare. Tira ting ang ababa ko tiyo dos ngan ko ma. O sa set kumare. Ano tira sing arame. Sa sa tiyo dos ngan dito raming nga ba. Kain garap. Kain garap mi dure.
3: Kain garap please.
1: Ozi des tenis ke.
3: Ah, ozi des mi dure.
1: Kain ga mire.
3: Ata ja ege gen he deres nga ubi.
1: Ma kabi.
3: He deres nga ubi ge grang he.
1: He deres nga ubi ma nga ubi ngai.
3: Ewa nao ni ba gos grap nga ubi.
1: Okay, mama, this is a whole massin.
3: I never rang headers now, dog. I got up your dagger in the Dura High. I'm kind of war and we know me. I know me are a good at a who's in Damgaman or who's in.
1: Maran Hosen.
3: Don't know who's in who are you?
1: See, it's a dramatic.
3: I'm going to have drank any marriage at a Margano. I think who's a new.
1: I am tough, deep, tickle.
3: Nee, I don't know. I go out and lie. I was coming from Bahuida or as a dimmer did Ganoa.
1: I don't know as a Kisaru Turo, who nothing got us either.
3: Ama said the good I grang about him.
1: How can you go as or a single like I get?
3: Ayo, Mas.
1: Can go.
3: Bye
1: bye. Koi was Kaza. Price ke. Yeah. Sang or as a gay sack puro. Puro, not the cold clanking eye. Sang or as a bad dang or as a nay dang on that we see. Never peg, ma, ogro curisky widow of man as a quinny, young goddy, Karen is a quite an outy. I am a singer, which is a coating lady who get a dog hammer. See, I'm going to get a video of Tinake, Tommy the Kong, Tinake do high. Like a screen was a corrupt. Eh, I'm not seeing you see what is it can ABC or Ogino. Take since young good in Abaku Quigga, quite like a coaty. Tirake again, I like a dead and a regular OA. Karap kigedo ke khale khale da yo oge kuga ba ejinu tamga tambengwa tsikara so roske kago ora dira nga tsobe o resini kwa ora ke ke tade sorry di ye me pinga da riba nauni di ke tsowete ga beng ga bit masna si ama se ko ga nga o tsuze hi tade ke tsina se ko ga nga nga ga bere ke dira ke kao pa ne ye khunda ni ri ehina Quegu haga could see drinking Oregon, only that is a good thing, or say, or a gating or as a karmaza. Ha, hi. Sorry, that is the game, you know, that everybody gets away to the game, all to get my. Once you can ever send my high. Abegre, Abeg Maggie, Uda, Habiting or as a karmada getting out. It's a game. It's cousin and is a gay technology care, amase. Ha, cuz I. Tira. Ning aba isina. Unga subu. Kaya gaskara iyo. Kamunga takuwe sa life location sa simba. Kaingarap midure?
3: Kaingarap midure.
1: Aha kaira ko midure.
3: Aha kaya mo.
1: Amin kara ko ngao.
3: Riani je.
1: Malko ba ko?
3: And the Kabahu Karan are a hoop on Nadi Kamika, who did it?
1: Sipko, one Ababa, Karangai.
3: Ah, Ozan Karibahu.
1: Maringona Karangaza.
3: All of them didn't ask.
1: Hey, okay. Have I said Maba of Tung Abgrosi?
3: Ah, how about you? From them, Puriro.
1: Okay. Eh ngarisa ara ngaria go khere kira tamro
3: u ka da ke ke ya tsina ne ba ga ke ngadi aga u ska gre iyo ni nge ntharo wa u sile teni ne nga u ja ga u sile teni
4: Tadi saya ngah, dia ke majidan ini ngah, saya ngah, hai. Unis lagi ke klub.

ano si dati tani tani hansa dati ta abati tika miyo ots ano ngao ngai si sa isa si aupa huwe mit mara I ang aupar kyo nga kabe ngara gorong ay makamang eh mungtika ngari ti ati ra ngari ti o SMS tu jang nga tapo mura sa September isa ka SMS pati nidi nidi aulos nekuma sa umas stingari au ke achira ngari ke doh ta price eno boda ga siyo ko tnga batirji ngai da ke tika te ku dani mi ang ngabap ke nani ni amra ba khabe ire ke ne ngase ne ba kwa am ngam se e ngora sa ngari de kude ro je ke kan ge wa da kore ba senda ma ha istu sa ra de khabe wa ngai anu ho ye ti e ngi pasang

sarukedi kuri kan dira kabu kesi chei ba otai mama kuch kara kuma kasa ni kabe kaisa mesti ida gera mise e ngukan ke kau DVD DSTVD si makaris es nan on o tumaras ida ah o habe iske NBC Plus sina tutske a NBC Plus a download ka ngabasina kuma kasa ah.

nxadani ndiraqabuka ke KDG Dixon xa wakobala incwadi ero nxayera nxaya on ke gcine ndaqhara uthi nxabthi ncanude emcarude nqwakore nqarekam sadartarte nqoruma made iraxawisen xa isaqora uncanude ithi ngenokobala uba senese ingxaki xhara siharitapte xhara iqathi aqam ayinkcwasti xha ku nqasithina thi nxalicisa nqanude thini ke ixha ada ngiqhude anqaroma xha cisa nqabthini ke xaba nqacara uba senese ihu ke nqabasa ta nqarude ure cisa ncanub ke cisa qora uncanub ke hartap xharas siqam ayinkcwasti nqara uba sene hina ixha da ngiqhude thina anqaroma xhaba xhabasa ta nqarude ure Kani kam nambi ya tepke kara sen onuha tini kara sa arin aasa kuru ngano tira kara si arda tini kuna uwa sene se nukha kwa eki ni kara se kara sa a kara sa tini kama sa se eko sa se awaste kha ku nga iskine sa uri kabe da gara kuna riti ku iki kara sen onuha kara sa tsi atando sina kuru ran uwa sene se e wapke ng awaste uri sa hu kama kas kani kom Uri tito icebuke qoma nqamhlangara ngcawe sithi aqamdisi kwesinqahini ngara manxwa qawasti uirisa ho one qabi qamdisi ngani qahini ngara simanxwa tiqanqa dicwirisa ho one am si aqameni ngara simanxwa oyisixhisirisa ho oqhabanisi qabi so riski dana nqasinqa qamdisi kwesinqahini ngara maqo xhisir enqaqwa nqaiba one nqhayi ti adisi ngani qahini ngara simanxwa garapti ngani irisa ho one si Tami tikaip, am tikabisi tube de grakuga arande sa koro, disung, aronosa disung, a disikosing a, aroba disi, disikosing an ausangani, disingani a pedibosa, disikosing a inana sa disikung a, tam disung a canavisa disi, tam disimon a gate, king over trisa, tam disimon a, hello, a navi disa trisa, tam disingani a, handy spicer trisa, disingani a, umsorosa disi, disikosing a katima. Molilo sa disi ngani ngakam disi ngani ngakwa sa disi kwen a disi kwa zang a kori kha sa kwa zang kwa mdi sa kang a malda sa disi kwa zang a saraha ibe sa ngani kwa mdi kwa mga ngamingo sa disi disi a gurunguru sa disi kwa mga kwa mdi sung a nor uver sa disi ngana ngakam disi kwen a oga hao sa ngani kwa mdi sa kang a oga karara sa ngani kwa mdi sa kang a oga kwayo sa haka kwa mdi sa kurung a oga ngko sa kwa zang Kamdi singun a kodi kamsa kwese, kamdi singunang a. Umuthi asa kisa kamdi singunang a undangwa sangani, kamdi singun a. Obu osa hun, kamdi singun a karib ama disi kam a disi kisa a. Oshaga disa kisa, kamdi singun a. Ochinene sa kisa, kamdi singun a. Kungha ibi sa hun, kamdi singunang a. Odabi sa kisa, kamdi singunang a. Ocho bangani, kamdi singunang a. Anaisa haka, kamdi si. Rundu sa disi kwen a, kam disi kwen a, ngani o sa disi, kam disi kwen a, chahub am sa disi, disi kwen a, deres pa sa disi kwen a, disi kwen a, chumgu sa disi kwen a, kam disi kwen a, chumeba koro, kam disi kwen

yara apha hoi tamika hoi swap ngaying ina a khiri kai kha awduri chiri ki awduri kari khiri chin gasta ngare awba nusa kho kara ho qwara chike gasta chuki kai ha kha chuki kai ti trami ore ki khari ngi awduri nga khoi tausun kha kha ya ais chaba ho qo khai tamaske yo khari tawa ho qwa chi khobusun kha tamaske yo daw ka mung khui ai ngi hai ais ka khabisia khoi tausun kha khuyao ngas tut mas khari ngura kuchina ra kan ni ta ku che to aba uwa tsa se ku cha ku ru ya tsi ke ngas ta abi ka o di di ta ku ma kuchina a khanu sa khyas ao i de ke a ao do a na abi ma ro di di ra ma di ka o hia tsa no ka na da na ri ao da a se ni sa o si di tu ro se wa ngai kha si ta ni mi si ka o de ni ro kro mi mi da ku ra a tsi astra da auditi khiri swap kai ke abi a abasa turo turo se e moon cuts a abi da hiet stang mari swap na moon sta tau qaba a kai pa tamaskoi imbe imbe a ai anda se abi ka o ngari e kami tsa se ke abi swap na ra moon kau tap china khabu kai khuyao o ngari e moon kau kau ni khabu sa skara chi ngakut mas autosti ngudi tawa itsta hon angs khotsang lustung se on a yin yin wara ka autosti ke se su se angas kira ebasen autosti ngudi ke khomain kha tama ha tau ad swap nine game khabasa ai kha its ni sa ai nasa na autosara qari qari ta khais khasa khuni kai wa khasa ne sa qari ta ka auto chi ngari auto tau sis ni auto ngari e massive at call now Huriti Natimis a Brikti Nadi Dari Briksa Dari. Have in a dramip me, I think is a kaiwa, it has to say Nusa Kotara, it's Nasta Audusa Ungo. Naskaga it's a kari minske na maybe up naidake kari nadi ing hanumas is a wa moostikop moonstrakop kapni kapusaska ots what I nati nin kari am sip kasa naskira kebisin Oesti nani ir tamaske sores tap ka sores tap ko sore pai kai ke kuye isa sema khabe da tharin an ka khuta ku itra ha swap nastina i ngari i ka kas sa sa dana ngari sa udusti ditni am ka sengaske ne mari au da kira ni ding a mung khats ni kats tuitsta ngari am di ni ngari hatma sats ni mung kha kats kira ngari am ais khabe chi mung kha ka o khabe ngin ngari au nara khari dis ke ein mung kha chi kain se mung kha khyam je ngari au na ang khaba sa si ngin ga tera mung wa tamai auto sa ni tamaske auto sti ngari tamaske ngari ya auto i di ngari ngari am sa ni di ngari am ske sats mung kha tamaske yo mung kha khai sa ai tui ka ka sa tamaha o khabe nau ngari au sin ni satsa mung ga iske ngari hanuma sa satsa dana ngari auto sti di ni am khai sti sa se ai ka se khai auto di u a si tsai sa se ngai auto di khai khai ba u auto di khare kiran ke sin tamaske yo nu auto di tamaske yo khai ho auto di ni di dau di auto di ke ko se khari nu dau ai dara ha swa ka ka sa se mung sin dama chi ko sa se ngosi de ka mung sin ma khu ya yang ha ba sa ka auto dau bai dani ngari au se ha ska swa ka ida wang ai siap naskas wis naskas wasa saladi audodi di tarangna di adini am khaisa se ang ne khusi ata ni ne ba kos ke turo se ida adi sa se tarangna di kari sip kha adus sa sa ni au au sa se au au au kha ni ngas ini ngari se ngas ke abi ka o chi adami su go abi twas kha ka ip ta ai noh ba kam ka ka kreso abai ora ke mira kro se kaoro dai changari kari sip kha oro seni atamaske oro kari sip aya odus tsani ngari neske ngari odus ka kari so apna ee thwaba tsa ti de ka sa mira kro se e ke kaoro kari dau ku na ka tsiki odus ti mu ti ni tau a khobasen ma khais e uga nga rapari tha kuru ba haske is odus odu ti ngudi kho kho khamakha group 80 top a kho khamakha
oke nadi transwa ba adusa consider khotar me chi adusni credit price ikasi ba khyaoske mi rasa karisi pata tau it's class 10 I be huga tu o sapriti karisi snuka kari kari top it's nehaska tsi ko ngisi obai hat it's ka sata sapriti da o a ikakaiske adusni credit net un kaup ma hu nasi khoi tau sun khaisa khoyauske wangai khase ida nanu kai pran abi rahiya tsi abi twa ko skap ka o ausini ngari khaisa nisi amaske ka auto khari anda se ausai ngari sa ra kaup kha khari di tuiske ne ida khari sadari abi ai kaba ya kharu khup khaba se skaka ike khari tau ku yu ka khari ngaku ngaka kya ha ne ngari sa se a de dau kun ngu khuda ko ara ngari khuda da bara an khari ngari in khuda ko to ba ira a khana ro ku ngaku ra dau ka tong ba tam ku ka dau so a kwa ku ngaka a tau twin tam kha khaza ti ke di di kwa ku ra kau twin so ta khari si chang ngari so ta on khawa se ngi si mung chi sa brick ti china si sin usin kha ti di a kwa a aro ma aro ma hi an aro ma khaza sa sa ngu si ya sa komai sta a kan ka kha si na si sin di khati di chi chu ge ka ha kha khaza chu ge ka ga ma hi kha be outdoors uns ai kwa ba a ha kha na ka ri cha outdoors ngi pje kwa ba ha kha ai ko se sin outdoors di wheel bearing han nan a chung kha ka ri kwa ma ka ri se ngari kharu sa se tamaske ngung a doubt na ask ni sta ka ri se ngari kharu sa me dan is ka kha ri oda an an se ka do ngari i ngan ung ai na mi bi ap ti pya halu si se kharu na ri sa se ta ngan lung ba ka ang ai bas kha kha i di a comedy khara ka a comedy chi khari rhc rcc chi ka ha ngui ta ri chira ne swa bai kai ta ku chi a ri na ta ku chi no na ka ri ngan ai ti kharus ka ka kan kan sta na bai ka ri ta ku ngan ngwa a ri ndi ra ka na mi chi na so kha khari ha chi thwa ku ta ku a ti ang anda ne ba namibia ap ti khaba ka sta ko sa se khara sta ri pnai da ye aro ap ta ka out ap ti thwa ban an khari choice khabi Christa go adopt the club and the papa Karib Amka is China Rospinas the Karib Amstra Agustina IK Baba go adopt Baba ke 20 ai khabino sa kan precision ku naga admis ai jing Amka se IK didi in nunca di a comedy si doctor di khuha nunca di roads authorities road constructor companies china di china ngari e kan kan sisin ka ka a ni swap ein habi ni bachi ko chakos ka o khari nom so rosting ni kwestir ang ago ngari kan kan sisin gu kan ni swap aya habi ti ni kwest uns ka wa ko bi kha kan ari nats ke ngari e top sisin gu ra kan kan khasra mo khoyawi ke ni ro gor mi nanu ngai na chin nanu ngai khap ka ocean ngari sa a ka kaukans ni ngari out ase khasa a abasa moods ni khari ta kai da ko ko sa se ngari a sisina on top ti kuru on ta ngari e aba khawro pap kharama chi ama tamaska yun ngari tera min kal ko saudi china ra sisin usa a ko sa se kari se chi ngari ska otske astra khari aba thwa ba a aro ma ta khoyau nanu ngap chi nanu ngap khau ka ichi ngari sa se jang ngari ska ori sa se ngari chi ta ka se ngari kaiske aba sa ne as khaisiat khadini tauka chi adi aramiri ni di se is ke ngari aus ase ri nanu apna its ke na so asi sa chi sa is ha auto sira auto hi chi aku so as na sa chi ni hara hara ro ngari sa se ra kau kai kau tas kha diskrang ne basen chuki kai ga ha its ka sa brik de ada oke nastra gudaw ba ha nidi outdoors ka khri khabe no outdoors ka se khoi ka thais sa thais aroma se ni outsa no outdoors sa ise ha sa sau sa hara so asa khuri sat si sa ise ha outdoors chin agu tas ke ngia abe ma sin ara a town na ma ka sa khabe ko sa se ngari ona ngai da ke khari na me bi apas aroma na di kha kun khwa ti kasa kasa si ba goma nya kau pinya dani khari sausi e ke turu aibesa nanu ngai nga itsni mungkasi sa udusti
tau bai ha sa swap ngai king khabasa e ngi au kira screen gurin wa o ngaba plastic ki kan o ti sellotape.

0: khona ha xa mekuqala ngqali khona ha ngayithethi qala engqalini kayithethi qala engqalini xali dera xo ingqaliswa qha arancandre sawuncane ukunqala kyeni icamcwathi camdisi ingqali ncanci nkuli qhaqha ha kuya sawutani ngqali nga qala ku sin orisa siku xika sawuqhaske khabaza niya manxwa ho yera qosa si awu ngqon khin cha xadira ngwa qa wike ne fivasti qeqe siqhuwe type khurukara ay qonswa qha its khadini waragase thoreng ka ya se adu in khon khets ase ha tamaske yo khari tax in ngare out ka oni ha ala se da ja ain ngai in khubai ka ko din khuru gut sing as khol kha afkon khuru gut oba qosa se tanan qa as qai qam sna ngari ma se ba gire hon qa a khari qawa ku qawa ku khwe kun yara a aman amma ku khuna wa ma ngai ma ku nga ko je yidin khubai ka ting ai ha ko tsinara sisin u ku di auditi sisin ku tamaske ara mere tarang khwa tang tang xaga xaga sigu didamiri nguri xaga sisingu xaga disa ti cosa se xesa xurugu manqwa se dara qaba ncin xurugu ai qaus asepi brazilian xuruska oye astrang ani brazilian xuru waraga kwini xesa se ainsa ne swap ai khringnui niri ai xesa ising xwa qaro di e costa khia o yera ka o do niri swap na ngudi ngading uye patri di idi ngading uye tirahi ari khunjira i de khuntun jengari ma ngna sa ke nga auto di di tau tau saudi indira ngari ngai ka ga ni kwe ba ari khu ja ka nga ngura o ai ari ai ya ti ke ni di khun na ra ngari ngai khyaos ao ni di web type ding khuru ka tara ko swap ka sthina ada ngi si kore ma ka ku ida a auto di ngora sa se ma khai sa ka bu ka bu ka khai sa ri khuru ku twa tara ngu swap ai ku ha ka sisin ko arati kari ku nga ka ku sisin ku tra toi toi ko yaus au se a khari idang am sene mis ke wan nai i ai da ta of ti kara ku nga ka kori this is ka ngari yaus kas odo ngari yaus kas uri a kabi yaus kas ha kabi yaus kas tongi kuni ngari yaus kas ha kuni ngari yaus kas tsitsini nisi ai kung rakui in lukum yaus kas wasa idake tadi e transcription di daop ngora ka ara wa kai kwa singas tha tadi winga songri thar ku ya ra ka toro toro tomaske ari ngui singas tong khari khoin di winga swing anda se wingu tu kun twa ngai ma khabe sat sti khoi sing ru sip chin a tan kai ka ngi khoin khari ari chuki ka ko kha ka a ong ong ong chi di di khai dera i khyao kha khari china a khai ba chi kha kando nga kusipna ida ke ngari i kam aro ra kosa se turu siang isku hari atana nga is nganuk ai ai ma abe ma dida a ma ku tha ngari au da a kosa se khwan ina nganuk ai na khais tamas ke nga dimi se nganuk ai khak ka a khai khak ta be de ka ha khai khak ta gu nga ka re chu gro ma gu chi nas khak ta khari ko be ai ta step ta kung swap na i ke auto de khari in ai kha ariyan namas ke khari alarm namas ke yo ta auto ngabing ani be ka studio is ka khabe toy mai in da ni chin thubi ta abe na da di re abe na da di re electric se alarm de ta ka ka kwa khabe si ne dra min kmin toy thubi ni ha na mai ri hekti ri de was tin ngau dan u ri ru ana ka ri hek tang ha ngai mani kanu nung de mi it's back to be ko chang ma khabe na khu sorry si ta i sing ma ka re di an to to khwa ka ri se khwam kui ri e agora e khuchna tsong kha se to khoba kosa se kain astalan ast atams nats ka ha o o dire ka ro nga ngus na ire ke ngari tabe ma de ro ro mas ka ka ne ba ngu ke asia khabusa se kai kana sti e oro se soro sa mung chi khabe sabin nanu khaun nanu e bara ho e e ba khun ka kanam sen ma sen khwa da ma se ira nga sku sen nanu ba da ge ora ka se kai kaut ma se o tara ho o ora ho khya sao ai strapka ire ge kaoro tang tang ai tubera khore baru ta ko jipna de da sakter sa da khu de ba du ke sta khu bye bye
1: tui khai na koro koma koma ese nbc sim kwa ba ta
2: eta mese was koma ba huske sang wa karesa satara in bumi
3: eta mese
2: ha angwan hupna mibe hupna waraka tharika
3: it's amazing
2: how nasi hu

yet my chihabe wanga iha se ha a kubi hui waige, tami osia wing wachi dage, tami tu ose maya, tami ginaling utmina karisna puruha komsi barama kwedavan, kurigu haru asige, nasa tamam dinga de kadicha ugage bore, chigin abda ikuming nigato, nanuti masita, kawa kami, tameli sahad ma ichi, augaigi engine de, taisa se veranga kain uisariasna. Isa se engine na tuna nyu ya icho uyo ni se engine di china ni sisa ra kwa chiki kadi engine di ra kwa o ne di i partner mana ni nga sa hoed marai off kwena kanu china de partner ama hod ma chi kwena inga di kan ibara kui chidage ami di masip era ko kau so o marisi nu si anu ba hu haba mariski ha kabeske marisan kaum duma ti kadi mariski ni chesna kaum di de so ngai ki kui hui na da wa chidage Aich kwetra habe tiche dimichinus kwisrai khu aisa tike go habe tike ne aisa ta ho doya tsan ai saura se marisa di oske marisa akai so mai ge kuin aba so ti nawige season areba ebe turo se koen hina ngan ina hana ka dina hand ba han di season arebi no bo sipchinge kaisa akaisa khu didage wanga de kwena rami ba Tidak iki guys ini subuh ba abe matani da ase as nan ana kwen ka turu se ibe kena sisin areba kan oye hui hina ni komme tidak kerasi nan as ba ho da gran ka ba wa tri ban kwen ge ma ba na sisin areba uwa se ge kai sin ngin a di nga sisin areba a kabusa kwen ai kupna nan an ka wa se so ngai ge tui tui wa kwa ni sisa asa ban hue kansela ba ni si us krao kwen ho guduma ha asna nga hue ma ka ya nga hue sisin ka ya Nahu is in Uekaya, Nan Obasa is in Uekaya. Kwabasin and Quenang Habaski, Quen Hoguchi, Ama, Cancelat Nambusa Daganiba Kabaha. Timi, I am whisking is you, O Quen Hogut Masida Grasio Nambusa, Oske Nambusa Vekapanitanami, who was is in Uedman Habat Mango Quenang, well, say ye Quen decision, Ariba Kuros and Habasa. So Ting is Karakum House, eh? Ige Quais at a Om Kainsens the Comedia de Ma Asorakas Nanki Maya. Habe igende komite di decision to ma istina atuin aroma hun ikad ma hakaisa kansela bi beroskira aunu oka umuramba bi umkaisa sti transana komite sa man abis en komsi para sidi kurin kira kharu tuwi sirami komsi chini sinye to ma ya igi kurina ra kharu chikadi nga kaisa da hahia horaga komsi ge mut masi nusa nue ti kansela ba kanisa ni khwaba e kansela ti tai kom si bada ge unwa dini khwa e kre nga ba duma ainu a option ge of kai nga wi ga ka nga ba ga ge ba tra ba khui ti kansela ba bel ti ami ba ta kansela ti sidan as ne ge net ver ge si sen ma di nan gi kri ni khwa e go nga ba duma kuna se da ge ning an wa khuna da ge mudi komedie sa ng of kansela ba si ng sa guru ti tui ni tora ko se da ni ai ni khuna da ge tra pu ba khui ti kansela babel ti ni ba kansela sidage madi ko musiba wa di sadu gen ni kansela ba ngabi ni draba ni kui e ti kadi sadu draba ni kriam se ge wa huna kansela ni si ngani kan kau ka kisa na sa kau di de tidage ni ho honga ti kadi ha kwa twist twist ke a ngadi i ka ba di ko en ti guru ti ngai gup na ana tariba a ko en di wine ngun na kadishna ko en ge kana tara ka be ke sin orose so ko en ge Hurup di masih bukan aroma ya si kaisera tuema nga karisna chin nendra tuema osi haman karang hau nguisen karang hau arun karang hau iran karang hau uitu gene kwe narak lariba ini kena wakung so neske tui kwa kuisinya kwe narang hana kau kena indi kariba ibkwagu chikadi mini dakuro se kaisa se kanadi dwa kwagu hiya kanadi kukahyo Asit masih kwen kanadi na kweka, chikae go milip chik oko tae ho nasira habu kwenka. Naske kadi tui ngapia kwen aratoa oge ba. Chikadi taisa se nanuti ngubusi ba. Unene karibia wanga ika se, tui karibia nau karibu kumi kai nanuban awasendo maha ba. So chige negro igurin horagan na nanuti maasi ba. Kai sende karib na kabusa kosa se. Nganing usin nga karis na nganing usin nga karis ke kui karisnya habusas te nganubara osa chiki nerkis kan aroma ya se
uruba kaise kaisa seranga chike ne

0: kuromise churuta hao kaise kui kumsi naratri ne da kuromi a turunka kabadi din asa hati ge kadi an kain aroma kwen china ingara kabakuban kwen ge kau gudma koi ge ibe go iyo ne asa yo o saurat asa wara i si hui ka iba ching in hunka iba kaben ge kwen a kwea da wa saurma tanam sensa ti chin mame chin ibani sis kane hunan ji kuna stresa ngakara di van kubing ibi guruni oke kauduma ti mame tuma bahia si no kwe di aria klasira nga so chige ne di kabadi para chige ne huna ne sisa on kom si basira tri yo kan sela gudi beros tuara tri na ura saus ke tabi taunga kaiba nganin us e omsa anda se ge kurina nganin us e maskola elias amhaba khra di situ inga sko se tui kla de unwa tainga ne kubisa hu khabe ige nga skola ne sisa kai se tui skol ka hu tuana na uka mi da grao puro si maskoli ochi kuna virongo bi maskoli chi kadi varambule si maskola hu chi ge tuan nena swai hu duma harai nani usi skoli indra hao chi ge ne sisa na kasi kap ingo na ni kaka esesi klas kamar din ang moroi oda girang ay ida skol ka torachi tabi kung na sekundere skola nanin usna so sekundere skola neba omske taung na si ministri sa marisa unwa sa hukuni havan uske nga inganin uske as asigre verklare settlement sen abin na igi anyo inuwe chiske nga usang nga habeda kene si sa maridu yene unwa tanuka ipna skola o terska omeka sa igi nga itina atui abe hiyada unwa ya di pero sa hu so nga idaguro mis kase ige kadim abedi kosa se omuramba apchi teve chiti okavares toma kasti kanamu hagu neng adi ay ige netverke a traisi trai ang awa dige neng adi a traisi trai neng adi ige dram huru era haro habe neba ige kari huru ichina trendoma so oda ge neng adi kadi kabi se maya idi hiya dan ang awa kwa dide siu ide ne taip ne tabe rosna hap nga dira gini michi kadi tao nani usa hu obu sekarang dari baiba iba nuda obatas nasti hu cina dari kaisan kaisaran ini kau si kadi skol guci hun kat kai kabi ke kaisa se nisa kuena kerah lini ke kansela sida faram di nurat karu kerah lini ke kansela di asida di kas nurat karu di kum sina ua so odage mi mei dumada kabe niko madida wigu of mas kayo pero tina kangkang kwa si ngan tiga karakan kaku nanti nak kena ni sebuah kadi bukan ngasa karib ataro sada di dengan kadis nak huyau so seske kadi ngasa tuin ngasinya ada kai se kaisa sirana aku sa khabe aku merosa sada ke toh mimit mada khabe lagi tui hui gen ni oni sida kuming abi ko kata ni siye ni da peros nang ngaku rohuri ma di lagi ni mi so nenge kaisa se kwa tui di hinya dao unwa inde chisa ige toh amap ao sise ni ge koma di chiko chami di de kai se si se nera kom kom ige mari o se suza hun wanga di chiko chana mi khabe toh tida ge kui isa unwa unye dayo kanin usti munga kari chikun kachip kadi kai se kadi ni kan kanan kanam dara ngubai kadi i kom ka bhiyan ge kadi tida kumi kam kui na kui chik kadi ang ngay hii ne di kam kupa da ge ka kumi ida nisi khabe kui ka iba di aro masna da ge kai se toh ni kan kanan tida ge toh kan kan di kai sa mestina ka ami suasinya dao maya is aroma sida ke dohra tom no hobada hani tam are dina doh ni tam are si kai ai san kwadra si sen ave si kai gang gas diga ami
1: gang gans ngap ke karo da gara swap na nganin aus kuna karisti ave man ani kwansa bernades khoeba ngap ko khadi hararo se kuna karis na bra hon a wan udi hina bra si sen amdi ami khadi gro na ma ba mada chi khadi nesna kuna karis na raha angkasa banokro angkanseske nesa kadi i karaga ku masip kapko kadi saraga goro toragu chi kadi nesa nera sizin am se kadi nesna goro kaka seske ngasa lang usip mera dira diksen afasira sina kaunan wa kan jesti tunarame.

Onin abdi drami se iti irane kama pa isoro si kam kam sen kurun drami se iso pa ira ngako ti gore atar na sa romara I se ide ti ngabata ha se iso pa ira ke kwanza pa kaspina kurun abe ma se I anako kin wake up

ke nqanqa ha sike ngqadi miss a cecha ku ngqaka ramama ana inenchuba nke khona ra ko dimitsi ra omkhwaqa uruna oronqa spillage oka ha khona se danqana wana to ba ko qare tsi ti dane se khona na ti aqela karuthi ko resolo sicamcam sincurun de dramise iswap a ike T20 i nchuru kunqa kuthi nako a nqanqa singa ke cricket si dramise i tsi iraki ngadi miss a sarati ngqonqa asqa Hong Kong itsi anaigeria tsina xa uqhaqa sarati ngqonqa asqa xa nchuru kuke aristi kamapunga ko a nqanqa si i a koroda kara o ike FNB aristi kamapunga ko a nqanqa siti ke nqanqhuru ku waka nebata nqanqa si FNB cricket top a ha ti ida mire tsike koroda ground nge aristi kamapunga Nigeria ba Hong Kong e wa e koro ruse e koroda ground nqanqhuru ba mariko mati o ike nqorupti ngurekara ke ho na magabe ke ne tsi ka mapu a saradi even be igas ka Hong Kong ge o e kurang ho ruhti e ge saradi igas ka hu wicket sticka Hong Kong ago a tamse e ti ge ne bara me tsi ge ne ngurup ma go mang o ngoru up ke Alexander Volskenka ti ge rambe ngapi mang o ngoru up a se goro an kai se e tsike no ba sang a pro mas nang ba ngoro kara ai kong se e koro da kara o e ke a ri kam sa dar dag se even be e ga ska na khere ba ne kwai kong se e tsike so na tse na khere ba hong kong ing o mi kwai ka kri ga tsa tsikra ngam tsi sao o its ke nga ba wa re a sing o ka tsike ne ngoro go wa go ke tsese sa ta mas ke nga ha nga mi ha tse ri ngari e tsam ir tse kan a pe ra nga nga se ne ba dan a si FNB igos FNB aqap a iske nesa tike netesti kama pungasaradi igos ka ngabako a danse I di ike ngabara kawusense ne ngas arumani ngangkabara nguru ako kabara kira kore ke Gerard Erasmus inga ike saradi kaptena Saint Green Dylan Laker JJ Smith Mikael van Lincoln Waldo Smith Ben Chikongo Jan Freilank, Ruben Trampelman, Malan Kruger, Max Henko, Jack Brassel, Bernard Scholz, Sakio van Vieren, Alexander Volskeng, Junior Tanyanta, J.J. Balt. Ngaku ken hurago hina, nireti 20 ang hurugo, ngaku ngarang ng kabada se ika. Arigam sa dardakte, ego kaba FNB igas ka Nigeria, wani huwek ang se ila gesara de kurong hurubang ba, Hong Kong ago a tanse I adi ge ngabara tausen se ngage cricket tsara ngam cricket tsara sao kon aroma iru ge ngabas na asi oi nga tsa di da mire karu tira gara hoki skapin oi nga ro tiko isne gera mi e koro namibi apti ai aun ke said africa tsi cape town di ngung asna are e ai aun si elite ngari ke kakang misa nga grossing a se e si inke ngabang ntina ndi kakang misa sti an casting ka beka koro kong wa se e de sung a sa hutam de siko se inke ngaba koro si a se e ngari khaka ka sti sa go pna iskene sa si ke hogisti f I h drami e ngona ngapti khaka ka sti certificate ngaba go a khaka misa sti konwa darina nena Marek Shots Jerika Patlet Kagiso Mosiane Dakota Hansen Tsikristo Duran ngingwa krosi ngabada se inambi yaqhuba go tshe ngari e xaxa ngisa singabe go xaka go a konwa se I tikene bara mi Karuti ragara no ba koro o sina ige sarati sports committee sitana season ira tana administrative manisa ngap ngaisa Freddy
Muya Patsinge PhD ba Management with Specialization in Human Capital Management and Labor Relations titse nqanqari pinga kwa PhD diagrami kodwa ke nisiza doctor tirami si doctor Fred Muya ke nqari ixaxa ngisithi have a PhD ngaba ko a khonqwase e Mhm ti ati a doctor sisti wanqadi dingqaqhabke abusa xongundi asolo sicamcam senhorun dingqhari phahan ti ngoyikhanyisa ya qawqawsa tinge nebarami ese ti kenqhari phna phd bako a khonqwase tirakene ba hunqarinqi a doctor Muya diramise doctor Freddy Muya tira Mise e like sala di sports commissioner dana administrative manisapke e batse ke ngari inqari pa PhD ba ko a qonqwa ha okay ra khwe tlo bela garang o itla ro tiko san a pa a ro man ho rena madira xa o senti o sne ke ari gam sa tar takte king op nga FNB Grootfontein ka FNB Dolphin kung wa ne kwe ka Even we Rio Falcon ka United kung oha e Rio Falcon di kon ko di kap ay. Even we Unam ka, even we Kudus kung oha ay. Unam ko di kap ay. Western Suburbs ka Rio kung oha ay. Western Suburbs ko di kap ay. Sige, neng ngoro ko waka. Di sikurang ahin ka rama ko ha gaish ay nga ong arikarap ay ni. Nga nga si EDK. Nga para ausen si EM. Tab iranguru tennis trabura garang uitkaro chuko osne genambia pti commonwealth adab iranguru tennis ding ngan sinagwa ngan sei ngawa ida Acadian Postmani even Orlami Vine Green ti Cadence Farmer in khanisi commonwealth ti adab ira huru tennis ti ngongkudi ina India pa New Delhi singanisi ha siku xa kunqanisa inqxabaseni linqoro kwikho haqa camde isikoro asiqhwesa please ho cams aqhumqhathi skoseni ha se I tida kenqangu onha ubanisi inqxabase I saske tap iranqoro tenesti commonwealth nambia tisakoro ngaba anse I okay mhm Ayi skabela ngani uyicangaro tsiko osineke Julino Athletic inqekenqa sicaba kusina oyisa ngihwara ukuro akase I ngaba iske Julino Athletic FC sa ngandidi ngandi ngaha acam nqandra hina ko anqaira nga inqan sina FIFA sti strategic projects sticaka khanyisi sa kup ngandidi ngapnga ko a Africa thing aba ho a anqai se I igene barami ethi igene di project na abusa egeza omkhanyisi nambiya pnqas ay koqaqausa I tike ngari inqaba koqhara unqayithi Julinoske anuha I Julinoske abaxiba uma amase xanqaba nqonkhanyisi tiba thi ngari I projects ngasinga Julinosa ko a anqayise I tikene barami ethi ge Africa ba hokcam nqandra ara ko anqayi Julinos eba nambe aqaba go go a ankai se iso abai amdra se iso abai sina igen arigam sadarakte nfa qaip di ngoro go ngaka ha nga igen batana asti independence qaba iske nesa go roda gra o ige koma sanable ladies day chuluna other dick ladies ding o ai dizi qwanqa pe etima mapa sin qaba ning khoi qatsi gem kha qaba ai dizi qanqa digra simi o venix city the ndf madikana ladies ding o ai ti aqame digra simi ge aroko qabe ndf madikana ska ke ge belis kun o ning khoi qatsi gi nam fc ga o kanja united ko o ai ni khoi qmasi ine ze gam o sne ge nv qaib o khabe a futsal sti drami se I so vestina agora da garo asamba boyska pola fc kun qwaini qweqa tige inyos fc kutina a patriots fc ku qwaini qweqa se I
asamba boys kuthi bola skudi ngoru kuqhayisa igrami onethe kanqwe neba showgrounds si plaza singabani ha sike enios fc ka patriots kunqwe kweze ir adise igrami oyike selaka fc ka fenuk futsal ku wayini kwaqhase I ti again amdar sei so abesina ngobe qapti ngoru ku xa kuthi na ra ayiqhumuse ethi ke olution hadi ke grazola banqonqwa abe ye grazola ptisa ukubanethe kamqwesani qhomnqayise inxaki enqobe iqapti ngoru ku ga iskine sathi ke nethe kamqwesini ngoruba duke om culture bkhani ma ese inxaki america ba australia o ay enqa kwenchuru kuchabe ke Mexico ba South Korea ay kwenchuru tike nqa nchuru ba Mexico diqinqa ay cuichenqa kwa mathi ke Canada tina Qatar ay kwenchuru Qatar ke abakar ke nqa kwa cuichenqa tike Canada ba nqane cenqa ti anqaba ko a dance e se ida enqa qaitsi qhaisa nqa nqaba gore ba dure

Kanti ke seke igankan sti idage netseqang ai harami ngari dage aronic blessings kha sadang oqan andidisa ukunqa hakuru qaqutahi tiwang waha aridika tidakan opqoba ngayi disominqaqo khabeda tsuwi kharen auga didi wang ai ti iba didacanga khuyi au ngari yacayi tsi khaiqao tsi ha ha ni khiphi apta huya ba ma ba wa ari dira khore ba se khon ora kun ogunin an an dira khome a kai khom ba ba chef ta song wa be au ba te dep ke hu di si kam a guru ku khatam s kamang ai di se arande se kin ni nona ta san di sin nanin a tawan a kun tin an sa binara o pau o ba chef ta song a be close kin ari nwa sa dr ta chi si uns ta ba ho chi varang kos nani di ye ni tis ki soro san nani ir a benira khom bai Ome herero, kainga kaisakubi, tamkoro kainga koro hun. Hun stava kami. Salinding horasis a kainga kaisakubi, haga kaisa, haga koro kainga tu huns a kami. Kamkweb, langman avip. King out of the uniban amukaki kokuni. Oba tuye balsari, ti ama marta. Ku kais. Ung awakis, ti da tikomago e. Hagakansa gu hagakansa di. Tam tomaran au kwintin an sabinaran oto. Un oi tam kwe blangman avi proske. Hagaw filimoni. Kodenas naga chief cornerstone skir ke bahu. Wanda vis na sadr tartis eni di ye. Ui tomas po bisa kainga kaisa tui hun kainga kaisa. Koro tam tui kainga ti maria. Sa kainga kaisa tui hun kainga kainga. Kwesengani khaisas edin ka khong aruma khami tham tos rena de harasis au ris ke ngonas kamang aip disingo vung aip khau ka kyang ani mama sas veronika ala ngou se saraseke isti kon pedusal harain ngwa be tsindi tsoma ko i haga kwan nona tansan haga ke gi tsan tam no risan tsin au kon tsin an sabina rang au kau Kam tus renade arasis troskin ari ngwa sa dr tagnis tsa ba go tlatlha tsong go se tsaitwe sna ka a tsas nani di ye harasin tsin ngwa beng akonden an ani ngom dom di ya harasisa khaina khaisa tsui mona tsin nani go se go ro khaina nani au si omqoro omqoro harasisa khaina khaisa tsui khaisa khaina koro koro tam tsin nani sai din ka go aroma a khami bare kam khoes seli kam tais Tora George kam kaipse Angelica ngho go bisira di tsoma skin nga bitma si tsam di si khaiseng a kurin kha kain au nan nani ska man ip dis again ni tora ha ka tsoman koro ka san a khun tsing an sabina rang o tau o wa ba skin ne tsene kharu kharu soro ske hu ir ne tsene khong a wai tsi ski khos o nqa se li kam kai season a ring nga sa der taxis ai ni ra di he elop mis ker ke ba go tlatlop isaskar ai sip tsai tsi nga ka Glenda Shimbula sa khainga khaisa tsubi hun khaisa khosi haga koru khaisa koru makre tam khaisa khainga khaisa tsubi hun nani hun khaisa haga khaisa hun nani nguna hun khaisa haga khaisa staba tinga hun aroma khami sida ko kha khois Juliana Beauty Afrikaners ke tam di si hun a guri ku kha ai tam ska du durang ai kong ngi an ni tam tomara tu ya khap koru tanga sa ku tam tanga sa ka tam ma ba tomara mama sa sta da sa tsin au kona rang o qau on wa ha PUD Juliana Afrikaners qos ki sa der taxi tam disis ka mang FDC tani daring ha ba khu di kan clue de kho da nas nga ka tani daring ha ta tu sna kan o tam se ai ni ra di e qos ki o tam se ba ha di kan clue de kho da nas nga ka unin abas ni tin o tam se ai ni ra kharu kharu se sibe Eliklude se qhinqa qhisa tsuwi. Mona qhinqa tsuwi, tama ka qhisa ngani. Gustav owo se ba qhinqa qhisa tsuwi. Qhisa ga qhisa tam ko se hun qhisa se qhami. Tam ko se Maria Swarbu is midwa is midiske. Mona di se qhisa a kurin ka tam di se hun as qhisa di se ngovun ap ka kan ai kams ai kan kan ngani. Wipna a kong Jeremias o group tsin ong a ge kong sara Swarbu is padistik tam toma ba. Nani kansan kegi kora tsin au kona rang o kou. Maria Swarbus Kouskin arin noa sa dr taxi na ngha podenas naga slibi ni diye. Andi Maria sa kainga kaisa tui hun kainga nani koro hun kose kose. Ausi Marli sa kainga kaisa tui hun aga koro koro
nani hunhus ai dinka khun aroma khami bare kham khoi Patrick Simon Jansep ke Albany pukasi sparks tugun ansep ki disi kusin akurin kha ngtwas na gen omni on awake kon Peter Jansep si kons bela mina nama Jansep stira di toma ba cam qansa kha ma ba kon akun sing ansabina rang o qau On awa Patrick Simon Jansep Koskin aring nga sa dertak ng klas iman ong hawa ko ni diye. Masas Elizabeth Haman skulu sa tray nga kaysa tuwi, hong korok tray nga hong nani kaysa tam. Masas Peter Matruwa sa tray nga kaysa tuwi, kaysa koro, kaysa tuwi hong nga tam sa ikami. Sida ka sa tito nga peran vat buweb. Rufa si, unwit sa matong siwa na vat buwe sinakas ting ong aki kompni klas ko bari akarop di tomap. Ke ngabe de masi haga di sitwing a kuring kha tarong as khalex bars ai turus kamang ai tisekin ni rufa sike mama sa stam ta sa ra tama kha kha tui tomas kai gi tomas tui nuri sa roi tam ui sa kha ho sa a kun ting an sa binaram o kau rufa parent but po posking ari nga sa der tak sa ra khai bisna gospel mission ker ke ba khu kha kha gerar kodung kendo akabe ta tuis nga kanira tie pandisa

xaqhayisa ecobi ngani cwi tam tam cwi tam xhayinqa adusa xhayinqa xhayisa ecobi tama kacobi tam hu xhayinqa ngqona sisimonisa xhayinqa xhayisa ecobi ngqona xhayisa haka haka haka ngani huso exhami Tonti kasab Edison ngosip ke ngqona disicam akuri ngqahaka sikamang ayb disicwan davis ayqonqa ke ngqoni Dada sab ngona tsoman ngorisan akwenti ansabe narang oqo Khoskin ari ngwa sadar tarti siun strap o chivarang kosti bahu Ong wa kasab Edison ngosip disan iratiye Expanon hwai ba tsainga khaisa tsoi Ngona tsainga ngona tsoi tsam khaisa khose Jeron kain ko ba tsainga khaisa tsoi Haka hun khaisa haka hun Ngona ngona sai tinka khon aroma Kamibare. Auba sepilon nga ba sep. Kengani disi korong a guriku ta hons kamang aib disi au chop nga kyan. Oni? Ong awa ke oma dinasasis nga ba seke isi auba philip nga ripsin di tomaba. Hong kansa di ngona kansa kung a kwenting ansabin si au chop nga si barang au tau. Oni nga ba sike netse nira karu karu he. Sam stans nga kansa srebeka sasis di omstaba. Siske khos ong wa oba sebilong naba sebtisen ari ngwa sa dar ta khom drun ha ba khu tla khaus munyanu sta twis nga ka au chop ngani diye tsigeng ong wa ha sebilong naba seb ong wa ki pa khir sa sib ha ka ngwa bang ngwi sa khos ka kani ha serat fan ve khainga khaisa tswi ngona koro khainga ngona koro ngani ngani khoida di khuro khainga khaisa tswi khaisa ga tam koro khaisa ngani khainga sa eting ka khong aro ma khami Kai kong Paul Swarp web. Talakati obudi kengobung aib kauka. Kaisa disi tuing a kuring ka disi agang as kamang aib disi ngung tuas aib kong kaging om oni. Tui auret na sab kasan uan a kwenting an sabi narang auto. Kai kong Paul Swarp web kos king aring ngawan sa dertah gospel mission ministries. Hwas sahu, hwas. Ministries tayo tuis ngagang hwas ay. Om sahu kwe sir niti ye. Uning abas niyeng uing hwas ay ni aib kong se. Ngomdom swarpo e tainga kaisa tui, haka haka tui. Ngona koro kaisa kwese debora swarpo sa tainga kaisa tui. Haka kaisa haka tam, ngona tainga tam, si Charles Josoba tainga kaisa tui. Ngani ngona haka hun kwese tui tui sa iti nga hun aroma kami. Tonti ka sa jan loup. Au mana sa digung ansaip. Tam disi ngani as al kumotlamp disi kwese ng akuro disi agang ang akuri gya ngaip. Ke disi tuing as gaman aib disi ngelutuas aib kongkong ngubung aib kalkan geng om oni. Tam ka sarak tuit ka sab au kunting an sabi narang otau. On waha jan loup. Au mana sab kos geng aring ngawa sadar tah. Ngelutuas iman rong ha wahu nira diye. Kwa sab isa khil ti spura tainga kaisa tui tam korong nani. Kwa se tainga ngani kaisa kwa sas aleda. Sa tainga kaisa tui tam tam nani aga. Koro tam tainga sa ting kahong aroma kamire. Kahit nos ana Richters, a paus, keng nani disi korong a guriku tahakas kamang aib diseng aitams naging ononi. Tora Christian itse lady a komahara di tomage i. Tora Christian, au pusman ni, si tons lady ang oktabe komahara di tomage isa. Tuing ui toma pagat kansa kung nona kansa di hagat toman disi korong ang norisan nani norisan di toman. Tuig gigi toma ptam mabag tomarang au kunting an sabi narang okaw. On awa hagay tongus ana Richter Klaus king aring mga sadartak tabi ptaw say. St. Peter's amingir keba kukoy say rinti yeng wabadi gen neng oisko say. Ra ay kong Martas damadi sa kain nga kaisa tui. Kaisa tam tam tui aga kain nga tam markasi. Oreba kain nga kaisa tui. Hung koro koro koro nga nani hung. Si sana sa kainga kaisa tui, hong nona haka, nona koro tam tuis ay, ating kakong aroma, at kamibari. Kam ko si Rachel Moisha ngaris. Kaura Rebecca Maria ngaris si Manfred Ham siptoas kitam disi kusing agurin kakturus kamang ay disi gin unani. Kaura koro tansa kung nona tansa din akun sing ansabi narang otaw. Rachel Moisha ngaris troskin aring nga sadar takay kais pedis tang hawa ko ni diye. Kakap uirak kay kuis nga ka. Uning abas neti ni karu karu ese ama Angelica. Nawa yung ngaris omstaba. Kakap festus uirabay kay ngang kaisek tuwi. Nonang nonang nona korong nani nonak tuwi.
ushla mundani qhayinqa xesha ecwi xesha akacwi ngani hu ngani ngona sai dinga khum aroma khami khamkwe Richard class ni Carlosi ong akikong Katrina mikwe class nsi um France khari ku pnop ke tamdi ji kuzin akurin cha korosh kaman ipdc gin ngani kwese qansa ku haka qansa di cwiqwa akwe ntin ansa benarin oqaw Richard Glass ni Klauskin Arinwa Saturday pedestrian haba go kai khais ka ka ira ka tshi na ka ne di ye. O ne aba skin netse mama sa se omsta ba er tsinona tsa mona staba ni ha. Dion Glass ne tsenga khise tswi tsam tswi koro tswi nona ga khose. Hana Glass ne tsenga khise tswi tsam nani tsam nona nani nona nani khose nona staba din ka ho aroma a tsami bare. Konte kansa Erns Arnold Lope ngawe ke hakas kamang IDs ai usa khos kharip na favi usegen umuni ngura bowling si michael naw mapthira di tonwa ngiyang ngwara ipke hosa stam tonwara tam nori ton kansa kansa akunting ansabinar oqaw erns arnold ngawe khoskin aring ngwa sadarta favi usai Luther sekir ke khodenas nga kan di onin abas ne tseni ha se Wyclef ngawe ba tsenga tsise tswi nona hu tsaisa ngani koro hu koro sai din ka hu aroma a khami bare Tonti kansa Joan Tommy Coleman khuret ke koro disikuri ku tsha ngobun a ip khaut nga disikuin as kamang ip diseng ngotwa se geng amoni dada sa nona kansa di tswi kansa a khontsing ansa benarang oqo khos ong wa Joan Tommy Coleman diske kam di jung as kamang ip diseng ngotwa se imanong ha ba khukho se rine ha sondag diske khoba ms aba sane di ye kwa sa Joan Coleman sa khinga khise tswi hu khise tswi khinga khinga khisa kai tonga David Coleman khinga khise tswi hu koro tswi ngani khinga ngona tswi tsi kwa sa ba okil kam beri ba ba khinga khise tswi kam kam tswi koro ha ka tswi koro sai ading ka khong aroma a khami bare Nang usip nga skeng huang karisa netis aroma skutkong wang ogudin ang andigo a am am. Taib tikai kaba wa om aridira toriba se.

Hallelujah.

Cela ngali inqobo laba ebiqo wathi qhoma iphalo uqhawo wathi qenqwe yamireni di inqoyisa nqoyisa ethi tokuba dabede yangze thansendi wanqaisa wamire nenqoyisa kamabi tokuba xobe kha camle singunqaye nqabta maqo nasikhe nqoyisa kuze inqaza Australia up chi US up kanti baxo US bi mamadi yimami kwemi Australia up chi US up chi kanye nenqoyisa nqabna camxe ngxuru uqarangqo umku andase ke USA xaba ngxi ngxi i xuru ngxuru xaba ya dan web di type na ke USA ba xuru ngxuru ba kaise chamasa izi amza gyasin ui chamasa izi amza gyasin ui tikremi dilaje kharab tani ga hadama kharab tani ga ge hat ma chidaje dida nen huba dida ne World Cup ra hosto tanda ni kaha thi haka cuidi ngari i games agya dan aske Paraguay wagusa andase moruchi Mauricio Pochettino khara anye nanski ngaza thi cause ri gamiyo ngari nguru banira khoi qanse qinqa ndo thi nguru ba kaisa meska satan wanira uchiwe sei seda ginira qauna hoku cabi unha Africa qhuku khare ikhe jinwa qab makhabada ke ndi tsam huka di ngai qhe din wani ko turo di tsin aka wat wa qis en afes lanabi ngai chinge

isikhalo sakho nqwa khabe ngqungqu esike bolsa ngawo de kuya Australia ka une chinqama kasuka kwangcuruwa ndiba ukhe esike bolsa ngawo nebke Richarda uruke iqala ngapha ngcuru qhoke sine nebke Adama ndiba xhakene kuye USA ka ngawo hansen nokubara intsha qawo amase bolagun Balaguni khabene ba ukhe kuye Australia ka xhaqe ziqhonqana USA ka Amerikana kuye qhokra khabe siya wathi ngcunu bay ngaba yi Adam saqa imase kwaqhaye ama thothi na poche dino ke hem singi tansi kana met mo loga izina kosi uwe tembiza sina khay kumira muzen tege dichi master alsa khabe ngiya ubke ngicwe uchaye nxa kuje multi millionaire ka akh millionaire na guruba beda ke uje USA na uri 100 million khabe ngicwe uchaye Sores ke ngaba ma USA nqa sike ayikhonike khuwe mimi sike ke USA yeno go ba mo ma tshe go mi nqa khabe Europe atke ami nqa sike dram nqa ba gqaro khabe khoi kharu khabe a nguni ba kuje American ka qaundwe nguni ka rgis nara qunqa ha ma nguni ka rgis nara qunqa ba je mekeni ba qemase go tsane a boss ke nguni ka rgis nara qunqa ka nqurwa mekeni pyokoro taung khabe ne di a nqa e qheli go ro khlai kharu go ro khabe go enqa omska xanye tipke bosa qhuni ka rgina kwa qonqa ai bos manche Richard idi khabe ne aro go qhagu je qudi Australia ha New Zealand ha America go qhagu ke qudi so ne aro go enqa go qane nqana khabe ngai ni seke bosa America ne ka ke tsamka ke ma Dizi hun ab ngab ke tilmana ti Robinsoni ngai khabe si kankad mai kankad magoi ama se gonga mekeni yene gonga khaye ngikwan jukan orega so ne khaye gonga tiramire khabe ngobuse ncurwe qhoka isikuje skoda le goha uja amerikana ka xaxa isey le ncurwe ka daga cu direction cu ngwa khabe uja australian ka qhubuse xaxa ne pke italiano uru kharu khabe xaxa ntia wa awncane sikuje australian ka qawdwe ay ore basani awncapke legi ba tel manager bolsa kwa xaxa ui ne ba uri tsaba khura awncane kuja australian ka toy chenqa US ti qa ipna qamse awnga uska unga le uya Australian ka kana ka ngcuru khai khai khabe anguni bay qa ndima qa ko dikwa ha aba ye ora ka se onela qema se kwa qa chi ngcuru yobke qa qarira mya ngure khu inga chi qa qa ma iska yo onalira nga ya pye qariba ko khwa tya ngapye makeni ba mekeni Habio ke ditao e kara ka sine kari Mackenzie dimio. Khabe kon kon eske bolsa Australian ku yene ka kaudwe. Si kati. Kana ka pna ukhe eske bolsa kaudwe. Hong Kong. Khabe si an wa ogoni. E ogon Engstler. Kaid mase ku a ka scout ngan ngaba. A Balogun. Kauska ngurwa ne pye Richarda. Richarda ku Freeman ngqe. Freeman ngokora inkwa tsabi an ngurwe. Abke Robinson account jersey number 5 Kauska ngurwa kuje American account USA Richard uru kharu eske bolsa account deba qhoka kuje American ka chaipna ra ngaqa ngaqamtha akubna qhokra khabe Kauska siya ngurwa okay se enqwa skap ngami qap dibi khaswa era ungamtha kuje American ka khabe khake nepke Australia ba account sizigadi uruwa no kuba Kauska qa ba kauze chi ne Jeffrey Mana Freeman ngubuse danwe jersey number 2 desk mekeni pyene bari misa khabyo gede khabe ukhen ski bolsa qawde ne kuya Americaner ka Americaner kujira Hansen Americaner kujira Hansen nepke Richarda aista khanski bolsa aisa khabe ukhen si khake ne qoqap je mekeni ba qawde khabe qonqana khaso apna Americaner

Ay, kese ki kum. Koi gamze amayza. Spokan ka jasna ye mulek. Ha koi ga spoko. Ha koi mokuni kunani kongumyo. Ya kabe. Udale bagi kukere kwa wen udake hami akre. Kabe ikwe iske kandwe. Tam wadi chik tam disi. Hun tam disi nani ankne gurib din. Ube ikkaip ki Amerika ap Mexico ap Chikanada ap ngaba. Nen ube dance kap ki USA ba. Hingo kwa ap Mexico ap me. Sauran ngurban wako karu kabe kum kum eske bolsa. Richard. Richard ekri chi Richard ako Remy ekri. Remy kogra ha. Remy kogra ha. Reming Erina aske bolsa Richard ekwa kri. USA ke ne bak ngao doche. Richard ako Freeman ekri. Freeman ako Richard ekri. Richard ako Freeze ekri. Freeze kogra ha. Ais trap ka kain. Freeman ekan amgu se usta unga hai. Kat kasi half trap. Kain bak ngao de kabe. Okongi ke. Eip din kainzara igai kabe. Aung ngai raske bolsa ngao do USA ipka. Ngobuse aung ngai. Richard ekwa kri. Engwas kap ngami kap tibi. Urut karu en ngap ke. Robinson at kao de. Kami ne ba kubuse unga desti ka. Isa bolsa ngoru karu ne kohap je palo gona. Hama se mekeni. Mekeni kogara aske bolsa. Ngami mekeni kogara. Swipe gira unwa. Kami kake si isa bolsa gdanaka ngoru kami kake. Kake si amerikana rukutuba uwa kri. Ari asna gdanaka. Eza. Isa bolsa ngoru kain kaban uwa ari asako. Kake si neba ukein. Neb ke Freemana. Freemana ku deski kri. Deski kogara aske bolsa gdanaka. Isa bolsa ngoru. Kakara kuja amerikana rukutuba. Ari asna gdanaka kake si. Ay. Kame kong ngana hai. Australia kake kaban kaban kake si uwa. Amase. Kabe go nguniye. Hame go nguni bae. USA tip kaip na kwa nguniye eske bolsa. Kaise arosan angabi kabe. Elaini yei. Amase amase. Turo kar apke. Tui kaina dina. Dina si kong amkumira gausen. Kabe arosan kaha. Tui kaina je kaida andamai. Desi ge amase kaisa akai. Desi ge kaisa akai. Nasa Amerika nguru aguje. Europe nara nguru chi. Nasa Australia nguru aguja Australia nara nguru. Nebje isa bolsa gana kaba isa aria tanga amku se nga kabe. Ha kaisa ya ngau cha ngau ka. Freeman. Wega ngarima. Kom 8 menier. Ah ngarima dramie. Amase. Amerika apke kwa ba gwan aromatka. Ngarima, ngarima, ngarima. Tui tam nguna haka koro se ngarima. Yan, daigo se akui. Kore ngaku gayo. Ama se. Akabe kwa tanda uchika uje. Nego mwap gayo nao taup tirami kwen kumi. Aap je kao nguro aba. Freemani je kao nguro aba. Amerika apke tamaka kain awa. Ama se. Ama se. Australia ba kain na US akui. Turo kar ngap je goal check VAR ai VAR skirako kaha je khuje kaha ne ngari match kya do ai yin wan ngari mai khabe bols ko ngai do go ha mazip ane ngai yin ngari mai ai ye 99 drami ar go kumi ai yin ngari mai ne tes ke VAR ne mi ade ngari ma mai yin ngai de Iran kan. Neces ki viye ars animi. Ama adama idi. Ije kan mabay ki ma viye ars kaki. Viye ars. Ko gira. Ama se. Ay. It's a goal. Deflection digo mi. Ama se kira go no dida kaza da go ne go. Ara kan se go. America ba kam.

Kada uwaqaza uwaqhawe Sararin oeskin is a gerabgra anga gerabgra anga kamza anga eske bolsa qhawe ngokhe yakho eske bolsa ba americaner ku khabe ngone ba ke australia ba naibka australia ba qha wa qaringene na ditshina tsikira ncinqabi ncayi khabe tsike sats beslay tide dira khaba mi ncaba ke cham disisa kaya kari volpato di ang inay ngay kubab akase sinan nisa USA ba iba kabe kaya kasi libara kaya am chan ukan chansi kuye desa kabe kaya na kuye Australian ka kakay si boss kakara kuye Australian ka kakaro isa boss kabe kaya iba ukan kuye Amerikana ka hansen ra liba kasu nguruan ipke freemana freemana ka iskab ka kainski boss at gawdwe Kak kerja tak kena buat Australia kat sini. Watch ni, angkasa si Australia kuna snap ke Amerika bagaimana tu? Macam ni. Sebut mah, kau kundi kira dia di sini kan? Apa lah? Kap ke? Di sini kan? Apa lah? Kap ke Amerika bagaimana ni? Kau kerja siapa? Aku bikin Jesse number four. Kap je game master. Adam sago ngam di kira mi. Kabe kongkong eske bolsa ngawdwe. Nekuja Australian ka kakka isi bolsa ukai. Tubi kia ora kuja Australian ka niba uriskabdi ngami. Kabdi bi kongkong eske bolsa ngawdwe. Kauska nguruwa nebke stoudera. Skouder. Niba koka inkanaka niba uke eske bolsa italiano. Kakara italiano. Jesse number four. Koka in eske nkaisa. Isa bols. Kabe kakka isi kwa ukai isi. Adam sika ukai. Niba teske kri. Kastab ka kai kai khoga sine bi Australia ba khak pe Australia ab khogra khon thana ne bi Robinson a qawde ne go gab Australia ba thana gab ka khoitan ne ba ukhe ski bolsa ne bi Rima ti Robinson ne tri thana gab ka nguru khabe ang nguni bai khara bolsa khon wa guje Americaner ka Australia ab gira tsa se tanga ngai bi ka di tanga Irakunda Irakunda ab jwa kai ti endo ba drami ati Iragunda ye taisa damai. Podi kau ne ma nebkira erhmak. Taisa damapke, aurehupke, uestrap damagusu nag, nadamapke. Ah. Naribin arutno ba damapka utaisa. DC akan abarak kapje US iba hamera unai. Okay, Jesse number 9. Baby kira unai. Chigi, 14 are a guy. Abraham. Pepe Pyogungai. Per Halder. Per Halder, ye. Guakai, Gaudi, Pepe Kazi, Kabikungu, Nepke Robinson. Abauke, Nepke Balogun. Again, Uriche, Balogun, stress like Mahuki. Aye, Kabe, I guess, get out of it. Sadagi, Nevan Hawan, and Oi. Sadagi, and Hawa. Ogon Engelster. Then, who about I guess, such an Wara two case I Tidak to be ida. America abchi khabe gungu iske bolsa ngawdwe. Neguje Australian ungiga. Khoga iske bolsa khak khaisi. Ne goha uje America America nerka. Khai khaisi. Khauska nguruwa ne ba khoga in. Nebke Adamsa. Nebke amguze nguruwe khabe siya khonga nai. Ne goha guge sikardi. Amase kanakapka nguru. Ne ba khoga in. Khauska nguruwa. Uke ingo iske bolsa ngawdwe nebke. Australia ba eng Australia akur garu ekong agum na ukeski bolsa kanaka ba nuru e ba ukeski bolsa garu Metcalf nebje italiano ai ko rafan go italiano kene ba ne ba kanaka ba nuru Metcalf e zarias na kanaka ba nuru italiano bi wakri khoga iske bolsa gaudwe e ba na ba Hansen Metcalf

mbalini ngokari ba oje mut aku enoiza. Se dizi kwa sinasa kaja ngokari piwa kai. Hama meke ni chini yoga kwa kwenye uriche. Napchinge kaja ngurawa. Meke ni chini balogo naka juu kwa tige ride chini rinapchina kwa kai. Aige duago. Tiage tapete nga hudura kwa uduwe. Aige duwako. Nga nga rena nga nguye. Nga nga ye. Amguze danaba kapte nepia Australia ba izabo za nguru. Le doa uja Australia nga. Izabos. Eza arias na kapta. Iragunda. Kabezi ya kai kanye. Auri chade ka isla kanye. Nguru karu. Ebje raida kando isabos. Isabos nguru karu ne goha uja Amerika nerka. Es arias na gnaha. Raidi kogaras ke bolsa. So ay goro guru cha. Tia nune. Oiga ngari ma dimichi. Revri pye kram kudin aira man nguru kaba. Ngan ngani sebke kwa Patrick Picha. Australia ap kwa gran ngana. Ay ge dua goi. Ay ge dua goi kaundo. Ay ge dua goi. Ay ge dua goi di kaundo chi. Amase. America ap ge. Karuni kumi of Karuha. Tira mire ngai. Saura horuguka. Tam thaina di. Tam thaina. Sege nen huruba neyao enahan ainira ngonin uye kaudwe khabe kongo eske bolsa kaudwe Australia apta incha kokengo eske bolsa nebara uamcha khoyam ne go America nerka nebara daga kao esa hai ken sitin wasta si khabe sia uke eske bolsa kaudwe Si ije nenghuruba ngaliko si ama Amerikaner ka tamti Australia ka Kainga Se Amerikaner ka tam Australia ka kainga Se dida kalchi dira kaba kaba danisi Ngungu skoso da wakain chi kaisan aptin kwa isa kain dimire